uma manginalutho ngenze abhushini kusho lapha na ke uthutho ugandaganda nomsikazi ekungu 27 minutes after ihora lesibili ngenze abhushini kanginalutho usiwangishwa ingane kunjalo nje ingane yakwethu intathu triple play ngithenga ukushangaza usikhomfo benaye lapha na ke uayakhi nothembani bathe owami udali umfulo ngashi uthe bantu bami yinja sham lapha na ke kamfula ke ongashi kunjalo nje ngane kwethu kunjalo nje mthandwe siqi saze Africa sipopa bukoma enande machubeni nokuyila esikhona khona ke ngalesikhathi ulesibili usuku lukhulu usuku lika

sithoza usuku lika manono ngale nje kwelesithathu ihora njengenjwayelo uzongena uvusa abantu bavusako uvuse labo bezwe ekhaleni ngengoma ethandwa nguwe yesicathamia ya lwesibili nje ngale kwelesithathu noma ngale kwaf past ayikhona ingosi waze wangila lapho na ke umuntu ngozongawe ukuthi ke kukhona lokhekwa kwehlela wehlelwe isehlo sini ngalesi isikhathi kodwa iposter ekhona njenganamanje iposter lapho na ke esusela lapha isuka kubani na kuChris uChris uMandla Chris bayamaza abaningi insizwa nje ikhonza ukuposter indaba lapho na ke ayithinta into eyiningana ngayipolitiki njalo njalo kuningi nje akupostakho uMandla Chris kulokhu uthi u-inbox lapho na ke enye insizwa ithi le nsizwa Mandla Bhuti mangifunda ngicaphuna angazi noma ungifihle noma ungiyeke hayibo umuntu wami ugqoka ama underwear ami umuntu wami ugqoka ikhinjana zami zangaphansi futhi angisazi ngenzeni I went from lapho na ke ugqoka ama nika ngafaka ama trunk lokhu kuthiwa ke ama boxer short noma ama BVD hayi ke uyabukisa uze ahambe ngawo ekishini ingabe lokhu kujwayelekile na is this normal vele noma lapho ke mhlambe wena une experience eyayo yonke lento ngazi kubuza lapho na ke enye insizwa ibuza uMandla Chris wabe seyithatha ke einameka ku Facebook uMandla Chris nami ngase ngiyithatha ke ngiyinameka kwami u Facebook ngathi ake ngibuze umlaleli wesigqi saseAfrika ukuthi ke hayibo weyinsizwa webafowethu wemadoda lapho abantu benu bayawagqoka yini ama trunk enu uthi uyabona ubone umuntu wakho usebhushuzela ngeunder yakho 068 764 9969.

0: Ja, dimmi. Sono tutto. Avrei voluto andare in l'anno a contro una pece madre. Bene, ben come. Dimmi. Non so, Iva. Uma mkwana hayi ngabafethi ngasibhejela sobathathu ngeke sikwenze lokho ini sibe neyngwele ebezisiphethe zisigayida ukuthi umfana uphila kanjani yini into enhle yini into embi ngoba ungaba mdala uthotha ingwele bungenayo ngeke kube nengwele uhlale idolo lapho kusuke kusuke kushonilanga umfana ilokho nje okuxhisayo angisho ukuthi niyabavima kodwa umaqoqela umshwayiva umabukwana hayi ngayibeka ngiyatshela hayi ngoba sibadala kodwa ziingqwele ezisikhulisile ngisumntu enkhulu ongamnti hayi lo ukhuliswe ingqwele iyakufaka kulayini hayi lokho nje baba umtimane ubo kakhulu kuze ndale umaqoqela hayi
1: o baba maqoqela ngiyakuzwa gehla lami uthi ke hayi ngeke bakuvume lokho yenzeka kanjani ngempela lento mhlambe nawe impela kusukhathazekile njengalensizwa le eqokelwa izimpahla zayo izimpahla zangaphansi ya khamba kanjani lapho kuwe uyagqoka kagqoki mhlambe iseluleko ongasidedela noma ungasikhipha kulensizwa ngempela yini isiphi isinyathelo ofuneka sithathe lo mphembu ngoba manje uyasho ukuthi ke wasuka lapha neke kufakeni amaunder washiya wabona ukuthi ayi ushuthi ayamlingani angisuka ngifake lapha neke amabox ashort hayi uyabukisa ke ngayo ke uthi uzathwabaze ngaye ekitchen pelpela ubona ukuthi iyazizwa lapha neke imakwabo ukhuluma nami ke ukhala ngayiphi ingoma ke isicathamia yiphi ingoma ufuna lapha neke ukuvusa ngayo ke abakhethiweyo bakho vuso bani usukwini ke la namhlanje ulwesibili lokuqala kulenyanga lapho na ke kamfumfu lethwese ihlobo alikangeni ihlobo bafowethu hey yenye inkulumo efuna mayilungiswe leyo abantu bazi ukuthi ihlobo lithwasa ngomhla ka 1 kuphela ngomhla ka 2 sekuyihlobo cha unomfundo lo ndebele ebenoshenge wasehlala nkosi nginikelela iX yami.

0: ngiyakhumbula esoshanguve. Yaphe soshanguve ejezi lami ngilifuna njalo wentokaza angakakhohlwa njalo. Kyayinyaka jeresi yaka.
1: Yeyakajezi athi nengozana le kuseyimina umkhokhi inengozi le. Nami ngiyakhala emawotane lapha ngasepolice station emzimba kamhlongo. Ijakethi yami emnyama lapha ngayashango-25 ngiyadinga sesi ngiyadinga. Ijakethi yami sekuyabanda siyifundisa xa siyiqinile manje ishushu manje.
2: Ke ungayiphathi ijezi wemntu imandi nami kwasala ijezi lami ngapha konongoma. Heyi wento mzawa nongoma heyi ngicela ningiphathele ijezi lami heyi ayisekuyosala behlaziya-ke abahlaziya. Ake ngibonge mne wethu.
3: Niyazi dini lamajezi niwafunanga ukuthi asifanela kanjani thini? Ayi cha, asifanele amajezi futhi khohlwa ngeni wathole vele.
1: Nami ngiyakhala emawotane lapha ngasepolice station.
2: Heyi wento mzawa nongoma heyi ngicela ningiphathele ijezi lami heyi
3: khohlwa ngeni wathole vele.

0: So kushaya sikwazi. Mange ngathi ngizwaka umfoko andwele hamba khona.
1: Sibena ndisi.
2: Ah, suka sokushaya sikwazi 15 minutes after ihora. La phana ke lesithathu nokuyihora lokugcina lesiqi sase Africa. Izulu messengers nangithela ngegazi usho njalo la phana ka isho njalo izulu messengers. Ey kamavula. Yeah, ngithemba ukuthi ke uyithokozele leyo ngoma leyo lapho ke wimpuka banu wempuka mhlongo ufikano uthe wakhala ngale ngoma lapho na ke ikamavula hayi futhi hayi mavula akuvaleki kuqhamuka ezinye izikhala iginci ngathi ngeke angimnike imessengers ngqo ngoba manje khona ukungiconfuse ayakhala ngisala khona isikhalo seAfrica sithe lapho na ke umshado. Ngithemba ukuthi ke uyithokozela ingoma yakho nawe lapho ke uyimbali kuyena lapho na ke u TikTok live nokuyila icele khona ngiyibekile indlebe ngila eSydney usho umfo kaMhlongo uthi lapho na ke heshe ngalesikhathi ngicela ungidlalele ingoma ke kaMavula kuvaliwe noma yipi ngicela ukubiza laba ubiza lapho na ke uNhlanhla Mbatha uThobelani Dange umazwakhe emdluli uzolani emhlongo uhulumeni ebhamshela usiphamandla Zuma umdala hlongwane nogobizizwe Dlamini athi ke danko usho njalo ke lapho ke yena ke umfoka mhlongo otherwise bhaqa umbali ku TikTok demande ngivusa nje bonke abalaleli benanda FM ngengoma yesikhalo seAfrica noma kungaba iyiphi ngithemba ukuthi ke uyithokozeleke leyo ngoma leyo ke uyimbali ya abanye bathini bathini abantu bavuso bani ngaziphi lapho na ke izingoma otherwise wezimele ecele lapho eTafelkop ngiyakubona nganye kwethu khona lapho na ke uthi ngisekhaya ngalesikhathi uzimele ecele intabeni ke zaso futhi we kamawela kamawela nganye kwethu hayi kwethu lesibili ngidlala ingoma zamanono cela ingoma wena lapho na ke yesicathamia ngiza kuyidlala mina njenganoba injalo hayi umaskandi umaskandi cha so ubona lapho na ke kusasa lokhu okuthi ke sa
3: 0868 7669

osukwini ke elanamhlanje nza show ukuthi ke awulthatha uhambo olungena sidingo ngoba ezulu ke kali lihle ya ngenzeka nje kubonakale lapho na ke kube futhi lingana kube nane izikhukhula kube nokuphazamiseka kwemgwaqo nama bridge njalo njalo so enza show ukuthi ke uhambo olthathayo akube ukuthi ke lapho na ke uhambo olubalulekile kakhulu sixwayiso nje sikhishwe impela ukuthi ke kusuka phansi lapha na ke kokokstart shaya go doctor ngosazana Dlamini komzumbe umduni iphayindane womsunduzi ifinikisi lainanda kostenga mandene showe empangeni mfoluzi mantuba tuba hayi impela lizobe duma ngendlela ke isimanga ke osukini ke namhlanje kuyoshaya phezulu kosenti lusha hayi impela lizobe lishaya ezobe liduma ngendlela ke isimanga ngithi ngoqwayise ngenzele ukuthi ke uthina uphume endlini uphume wazo ukuthi ke cha sibhekene ke naleyo ngwadla leyo ke namhlanje ke osukini lanamhlanje lapha eThekwini nazo zonke ke lezi ndawo ngithi ngayibala izulu ke impela lobe liduma ngeke stenga sisale ngaphandle kobhalito lo nyuka nje njalo lizo yoshona phezulu loku ke lidume ke njalo lilibi impela kodwa ngathi lizoqinisa lapha eThekwini ngendlela abasho ngayo kuthiwa impela kuzoba seviye kakhulu la esikhona khona ugilekile ngawugilekile khawuthethe nami ndive nto uza kuthi

0: ngikazelelo mama ndifuna aqaphele kakhulu izinto azenzayo because the problem izawubophakala zizinto asenzayo kwayo.
1: Mama, uthi umprofeti qaphela indlela owenza ngayo, kuba indlela owenza ngayo yiyo ezawubopha izinto zakho.
0: And because wamama ndimbona ebekhe wahamba wabheka kowabo aphezala khona ndimayibheke kuza eyokwenza imicimbi. And wayenza umcimbi ebesithi uyophakamisa abantu abangasekhoyo, athi uthi uyophondophamisa khona bekhona nenkomo kuthiwa kuyaguqulwa guqulwa into ongasekhoyo.
1: Uthi umprofeti mama ubonbuke wahamba wayemakhaya uyokwenza umsebenzi. Lo msebenzi xa ujonga uthi bekungumsebenzi wabantu abadala, bekukhona nokuthi kube kuthiwa kufuneka nenkomo yokuguqula umntu ongasekhoyo.
0: And njengoku iproblem njengoku le nto bathe nxa beyenza kwakhona ukuphithana kungavisisani kwalapha efemelini, kwaphithana izinto because lo mama uqale ukuthola le nto lapha kuyimgijimisayo kwakulo msebenzi abeyowenza emakhaya.
1: Mama, uthi umprofeti mama, njengoba bosenza lo msebenzi ubona nixabana nikhombana nibonkakala ngamehlo amabi niyifemeli. Uthi nale nto ekubambileyo uyifumane emveni kwaba wenze laa msebenzi emakhaya. Uthi mprofeti ucela umncede tata,
0: kuba le nto ilapha kuye lo mama izamsebenza, and njengoba izamsebenza izamdla igazi azibone lose weight. After imdla igazi lo mama le nto funeka imthathe umphefumlo.
1: Mama, uthi umprofeti le nto lapha ngaphakathi uyibona ithunyelwe uba ikuncela igazi ize ithathe nomphefumlo wakho. Mncede tata,
0: kuba mandijonga ngelihlolikamoya ndibona ithuna lirhunjiwe and kwabekwa phambi kwethuna igama ekuthiwa ngulumka. Uyamazi yena loo mama ulumka?
1: Uyamazi ulumka mama obonwa ngumprofeti. Uthi utata ubona ithuna, phezu kweli thuna ubona kukhona igama elithi lumka. Uyamazi ulumka mama? Uthi tata ulumka kudabusi wakhe lo mama. Ewe mama,
0: ukacile udabusi wakhe usendleleni because elithuna kuthiwa uNovemba akazuphela. Ulumka kwelithuna lirhunjiweyo engangenanga kwelithuna.
1: Neda tata mama, uthi umprofeti udabusi usendleleni kuthiwa ayizuphela le nyanga kaNovemba esaphila. Uthi utata uyangcwatshwa lo mama. Mncede mprofeti
0: lo mama lo bhikwazikhawuleza simncede ngodabusi. La manzi awaphetheyo ndifuna lo mama abe ngathi uyawasela. Ngifuna ukumnceda lo mama kuba le nto ilapha ngaphakathi izamdla lo mama. Ekuzona uma isiya koogqirha kungabonakali nto, kungathethwa nto ibikhona, kuthiwa uzawukwenza i-operation. And le operation lo mama kwayena izawumenza into yobana angaphinda akwazi impilo yakhe ibuyele esimeni sakhe.
1: Yho! Matata mama, uthi utata le nto ayibona yapha kuwe ubona kulimaza apha ngaphakathi, ubona uzawusiwa koogqirha, kodwa le nto ubona inganyangeka utata, izolanda ubomi bakho. Mncede mprofethi lo mama, usengxakini lo mama, usenyunywini tata.
0: Mkaze lo mama, ndifuna sele la manzi sithandaze ndimncede ngomkhupha le nto ilapha kuye, sisandule ngothetha ngefemeli yakhe.
1: Mama, uthi umprofeti siyakuthandazela ngoku isithunywa sakhe siyakunceda. Uthi kuzawuqabanceda wena abesekelungisa nosapho. Uthi ucela uncedo mprofeti.
0: Makasele amanzi woma ngosandaza.
1: Selamanzi mama. Father, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, we pray
0: mama makabambe isisu sakhe le nto lena ndifuna ukuyidonsa ibuyikhipha.
1: Mama, uthi umprofeti babisisu le nto uyayikhupha

0: manje empilweni yakhe sengahamba kahle tata.
1: Inyoka izinto ziyakhamba.
0: Uthi izinto zihamba kahle tata.
1: Bangaphatha amanzi nosimthandaza lo.
0: Phatha amanzi ke sisi enzele umprofeti akwazi ukuthandaza nawe.
2: Okay, amanzi vela khona.
0: Uthi sewekhona tata uwaphethe. Baba ngegama lika Jesu Christ wase Nazareth moyingwele. Siyathandaza ngegama lika Yesu. Rimako dali maseli makandro. Ribari asuthele brekere bosandali grabasayo. Siyathandaza phezu kwalamanzi sethumlilo. Sekamandla senkophoza selikazibulo. Ngegama lika Yesu Christ wase Nazareth siyabonga uNkulunkulu wethu ngofakazi. Namhlanje moyingwele siyabonga ukuthi uNkulunkulu wethu uyakhanya kuze bephakade ngesandla nangensebenzo kamprofethi ngegama lika Yesu. We pray. Amen.
1: Amen. Ngicazele ke uMama ukuthi indilo yomprofeti izaqhubeka imphakamisi izomqokela imisikelelo.
0: Mama uthi umprofeti manje kwazise niqinisekise isiba ingelo siyakhe izakuthwala ivulela imphakamisele izinto. Amen mama.
1: But ngicazele uMama into yobana maye kuthanda abangani because kunomngane orongo kakhulu asonde lapha kule.
0: Uthi umprofeti ke suthanda abangani kakhulu kuba kunalomngani oclose kakhulu apha kuwe thetha tata.
1: Ende lo mngani wenza ngongathi uyakujabulela kanti lo mngani uzokungxasha wena.
0: Uthi ke lo mngani wenze ngathi uyakuthanda kanti lo mngani lona yena uzokukhaphela.
1: Ende lo sisi nalento aseyiqalile yokubolekisa ngemali lifuna iyeke.
0: Uthi umprofeti nalento izamayo eqalileyo yokubolekisa ngemali yiyeke thetha
1: ubungozi buza ungena ngalento udibene nemali aphindulene.
0: Uthi umprofeti ke ubungozi into eza kulibaza izabe iqale kulento yakho yokubolekisa ngemali thetha tata.
1: Kuba lethomi seyinabantu abachazeleyo ukuthi unemali wena ozalisa nayo and le mali ubolekisa nayo ihlala phapha nako endemali ayikho sebhangeni ihlale ngukhesha.
0: Uthi umprofeti ke le ntombazana uyibona seyithethe nabantu yabazisa uba wena ubolekisa ngemali imali futhi awuyifaka ebhenki kothi ngukheshi sendlini wakhaza nanokuthi ihlala kweyiphi indawo thetha ngemboni.
1: Ndifuna umama uzofumana iproblem enkulu.
0: Uthi kumprofeti uzawuba nengxaki wena eza kuxaka.
1: Ngiyanga ngokulento inje mama ayifuni ukusiprofetwa ayifuni into onifuna wena uluntu uqhelaliso jomi phakathi kwakho.
0: Uthi umprofeti lento I think ne profeto idinga wena nje usuke ebanganini
1: ngoba abangane bazayidestroy impilo yakho.
0: Uthi umprofeti ubona abangane beza iqhithi impilo yakho sisi.
1: Ngifuna ke aqaphela lo mfundo wami.
0: Uthi umprofeti ke aqaphela hlala ujongile sisi.
1: Kuyobana ichomi yakho lena ekhisana ikodi bidu nayo.
0: Uthi umprofeti mama lo mntu osondele kuwe ufuna ukuyidestroy impilo yakho.
1: And lo mntu andizumcalela umama bangani kodwa uzofika kwalapha ebhekini apha endlini yakhe and uzofika engumntu ozokwenza ingane yakhe ikhani.
0: Mama uthi umprofeti lo mntu osondele nawe oyingozi noma akasambizanga ngegama kodwa uthi uzawufika apha endlini yakho ezokwenza ingane yakho ikhanti uzokwazi ukuthi uye ke lo muntu ofelele nempilo yakho.
1: And ndifuna ngamvumela aphathe ingane yakho ikhanda because ingane yakho izawuqala igula ingane yakho izawuqala izithathe kami.
0: Uthi umprofeti ndingabisamvumela asithinte ngesandla ingane yakho ekhanda ngoba uma eyithintile kule veki uma efika ingane yakho izoqala alisangane.
1: And ngiyango ndifuna lo mama ayiqaphelele thoma abe nendlela ezoba ekuhlala ukuhlakanipha azoyidiliza ngayo angayidilizi nje noma isinoma kanjani.
0: Uthi umprofeti uma uzoyishiya le friend yakho ungayishiyi noma ikanjani kodwa zama ubulumko bokuphuma kuyo mama.
1: Kuba lo mngane ayisona umngane ngusomngane lona.
0: Uthi umprofeti lo muntu ombiza ungane ungane akuyena umngane isitha lesi.
1: Ngifuna ke lo mama ukumxwayisa ukuthi namhlanje izulu limhambele lizomnikeza into ebekade engayiboni.
0: Uthi umprofeti ke izulu mama likuhambele izulu likuvizithele ukuzokwambulela into obukade ungayiboni wena.
1: Ngimqala ke lo mama awamamela amazwi omprofeti awenze kubaza usindisa impilo yakhe.
0: Mama uthi umprofeti waqala amazwi.

0: ngifuna abantu abafuna impumelelo, ngifuna umuntu ofuna ukuphuma enhluphekweni, ofuna ukuphuma ezikweletini, ngifuna umuntu othi ngiphatha imali ngingene esitolo ngibuye ngaphethe lutho kodwa imali ngihambe ngiyiphethe. Ngifuna umuntu ofuna impilo nempumelelo, indoda ethi inenkinga emzimbeni wayo. Ngizobe ngibakhulekela abantu, ngizobe ngilapha futhi kuleyo nkonzo, futhi ngizobe nginilapha. Umuntu oneyilonda, umuntu ovuvukalelwa zinyawo, umuntu oneyinyawo eyishisayo ngaphansi noneqolo elishisayo, nomuntu okushisa esifubeni, umuntu one-BP, umuntu onoshukela, ngizobe nginilapha bukhoma. Ngizobakhulekela abantu bese ngiyabalapha futhi abantu. Ngifuna lowo muntu okhe othi prophet, ngicela uzongikhulula impilo yami ayiphambili. Mlaleli wami, njalo ngomgqibelo ngo 5:30 ngicela uvule iTV yakho iChannel 261 1KZN TV. Uma vula kuvaliwe usetholakala ngo 5:30 ngomgqibelo. Ziyashintsha izimpilo zabantu, bantu basestenga namaphethelo, bantu bakomandeni, bantu bakohlomendlini, bakosithebe, bakogingindlovu, bantu bakodendethu, nangu uJehova enihambele. Ngizobe ngizokhulula abantu iphethele khombo kamavithiza. Ngizovithiza izitha zakho, ngivithize konke okuhlupha ikhaya lakho, konke okuhlupha impilo yakho. Iy'nsebenzelo zomprofethi ezizobe zikhona, kuzobe kunomkhuculule, le mbiza enamandla elapha izifo esezehlule emzimbeni womuntu. Uzobe ukhona unoyimanga, uzobe ukhona umashanela, izobe uzobe ikhona le oil yodumo, le oil ewinisa abantu emakhasino, le oil ewinisa abantu abadlala izinto lapha emafonini, umkhanyisi oil engikhuluma ngawo. Ngithi mina, bantu basestenga namaphethelo, uJehova sekuzwile ukukhala kwenu. Ngenzeka bucabanga ukuthi uzufe, ufele leso simo. Sengifikile, bakhululiwe abantu umhlaba wonke, ngizokhulula wena. 9:00 kuya ku-2 Estenga Town Hall, ngizokhulula abantu ikhombo kamavithiza, ngizobe nguphathele yona.
1: Asibambe ubufakazi sizwe abantu. Kwamavula kuvalo sokwemukela.
2: Yebo baba, linjani?
1: Siyaphila.
2: Yebo baba, siyacela ukuthula ubufakazi baba ngami.
1: Ya, buthini ubufakazi bakho?
2: Ubufakazi bami baba, beninenkinga ngaphansi eyithumpa nezilonda ngaphansi baba.
1: Yebo.
2: Yebo baba, ngithe lazama baba, ngahlala nomuntu othi mali zama ukuphuculula, ngicela ngawe baba.
1: Ya.
2: Yebo baba, ngithe lazama na uthenga umphuculule. Ngifuza baba, kuthe ungakapheli 7 days baba.
1: Ya.
2: Uthe ngakapheli 7 days kwaze kwasha yonke into ngaphansi baba, yaphela. Kudala ndihamba odokotela, ngena ngiphuma, kodwa lasiza umphuculule wakho baba.
1: Ubukade uneyinsumpa ngaphansi ma.
2: Bekuneyimpumpa baba, ezinezilonda emacaleni.
1: Le nto ibisinesikhathi esingakanani?
2: Yho, mhlawumbe 2 years baba.
1: I-2 years iphelile.
2: Yebo, ndingasizakali baba.
1: Kodwa unele wathola umkhucululi wawusebenzi, ubusebenzisa kanjani wema?
2: Bendiwusebenza ndiwuphuza baba, ngihlambana ngawo.
1: Uhlambana ngawo ubuntu bakho?
2: Yebo baba, yebo baba, ndithi mandibonge kakhulu umkhuculi, umuntu baba, ndithe ndisahleli kanjalo ndawufowunela emsebenzini, umsebenzi kade ndiwufuna. Ndafowunelwa kwathiwa mandize etorhweni, kungoku baba ngiqala mandenge emsebenzini ndiyosebenza ndirayitha ndinakwanto uba mandithi mandibonge.
1: Umsebenzi uvulekile manje?
2: Uvulekile baba umsebenzi, mandele ngiqala emsebenzini ndanikwa intombi yonke baba.
1: Mana kusho ukuthi lezi ilonda bekuzilonda eziyisichitho, ngoba kunela kwalapha ka zona sekuvuleke umsebenzi
2: yebo baba ubatho kanjalo nje ekhaya nami batho kanjalo kusho lokhu sithithwe kodwa ngithenze ukuthi akuba kumavala kumavula kuvaliwe walezi into engayazi engingasoze nikhohlwe ngisho bangani bami ngiyababalisela baba
1: siyabonga kakhulu mntanami uJehova akubusise uJehova abe nawe kukhanye kube kuhla konke mntanami
2: yebo baba ngiyabonga kakhulu
1: Siyabonga kakhulu lapho ekhaya fona mlaleli wami inamba yiyo leyo ka 064-533-3512 ya kwamavula kuvalo sokamukela
2: Amen tata unjani
1: Molo mama siyaphila
2: Siyaphila tata tata ngize nomfakazi tata bendingumuntu olala sisilwane tata iminyaka
1: Yebo
2: Damba nokuthenga iinsebenzo zakho tata ndazisebenzisa ndithetha njengangokuthatha indaba yesilwane ayisaveli kwayona ndisho nakuma-relationship tata ibingahlangani uthuthezi bumkhulu ndixabane nomntu wam ngendaba yesilwane kodwa ukusebenzisa iinsebenzo zakho kuphele yonke loo nto tata
1: njengamanje asisekho isidina kuwena usho njalo
2: asisekho tata nditsho njalo
1: sekurayithi konke manje
2: sekurayithi tata nakho okunye tata bendingumntu obezamana nemali zabazali bam tata zingaphumi ngazama shuthi ke tata nazo sesiyabona kuyalunga sesiyafonelwa kuthiwa masizosayina ebhenki tata
1: bekunale mali bekade uyizama ingaphumi
2: ingaphumi tata ino-3 years wonke siyizama ingaphumi kodwa ukusebenzisa iinsebenzo zakho ndiyabonga kakhulu kundithumelelise iintweni eziningi tata
1: manje le mali bakwazile ukuba baniqaqele yona impilo iright manje
2: iright tati ihamba mthebeleni ndihlezi ndifakaza ngayo ebantwini nabangane ndibaxelele uba umkucululi umavula kuvaliwe wenza into zenzeke mabahambe nabo kuthola usizo nam engalitholayo tati
1: ya
2: yebo ngiyabonga kakhulu umavula kuvaliwe wenze nakwabanye tati
1: siyabonga kakhulu mntanami uJehova kubusise zikhanye zibe zinhle kakhulu izindlela zakho kunjalo mlaleli abantu bayabonga babonga uDr Mzinto babonga umavula kuvaliwe babonga imisebenzi babonga impilo egazini babonga izimali kanti wena uhlaleleni kanti lo mthakathi owakuloya uwakhe emva kwendlu yakho yini yini ungasukumela impilo yakho ekhona umuntu onikezwe amandla ngoba mina le nhlupheko yakho ngizoyikhahlela kuhle kwekati ngilikhaba ngilishonisa lena emnyango kwamavula kuvalo sokwamukela
3: yebo baba sawubona
1: yebo mama ninjani
3: siyaphila baba njani
1: siphilile kwemawami sibahle kakhulu
3: yebo baba ngithake ngithule nami ukufakazi ngingafeli ngaphakathi nosizo ongisize ngalo baba
1: ayibonginenkinga
3: kababa wengane ubaba wezingane zami baba ubesehambile iminyaka wangibaleka nezingane enkundli baba
1: awu
3: ngithema ngilandelele ey'nkonzweni zakho baba wanginikeza iy'nsebenzo zenhlanhla baba bengifune ngiyisebenzisa kuthe ngelinye ilanga baba ngizihlalele nje kwafika usisi wamakhelwane mefika baba usisi uthi ngiyacela la ngaphandle ma ngifika hayi kwe imoto naye emile la ma ngithi ngiyafika awuzo ubaba wengane zami baba uyakhala uyaxolisa uyayisola ngakho konke baba akwenza kumina uthe esuka wanginikeza u-10,000 cash baba uthe angihambi ngiyothenga izinto zengane bese ngithenga nezinto engizidingayo baba uthe ngisahlele esehambile baba kwangena ikholi yakhe baba ngisamangaze sisebuyile uthi baba ufuna ukunginikeza imoto
1: hawu
3: kwimoto lena baba uthi ufuna ngihambe ngiyifake emgaqweni isebenze njengo-uber ngikhuluma nje baba imoto sesiyifakile emgaqweni saqasha ngisho umuntu iyasebenza baba
1: ngokuthola izinsebenzelo zikamavula kuvaliwe kubuye ubaba wengane obesenesikhathi wakushiya
3: yebo baba beseminingi iminyaka engekho ngisele ngedwa baba engiyabonga kakhulu ngisize kakhulu baba ngiyabonga
1: siyabonga kakhulu emntanami ungathini kwabanye besifazane okungalungi abashiwe ney'ngane iy'ngane ezingondliwa ungabaqhuqhuzela uthini ngomavula kuvaliwe
3: Ngingacela baba ngasho

0: opposite ne WMCA renke eduze kwase Durban steshi erenke ngishuka fika khona ubuza uthi kuphe Mansele ngishuka base workshop ubuza uthi kuphe Mansele bazokukhombisa abantu
1: eyoba
0: izakimi kesha lami nkosi yami musukukhathalelwa igazi kanjengathi ushawe imamba kesha woza ngizoyiqaqa impilo yakho mkhulu umsebenzi uzowuthola
1: eyoba bange
0: sibonga wekhehle kwabavula kuvaliwa nyoka kwamukela
2: amen baba mavula kuvaliwa
0: yebo ma
2: baba ngisangisa kunomuntu bongu bakho baba bemsebenzo yakho
0: yini kwenze njani
2: baba ngangiyese enkonzweni yekuyisa imali yami babuyisa imali yami baba
0: okay ya
2: ayi baba buyise kunosiso bese ngikoleta u-6 months ngasiya lapha enkonzweni angikwezi imisebenzo iyisebenzo ngayisebenzi baba ngalendlela ongitshele ngayo baba ngelinye ilanga ngithi ngekho ekhaya ma ngifika ngifika iy'ngane zingitshela ukuthi khona umsiso kade enese i-pastel
0: okay
2: Yosi, mangabe ngifunde ngelivula neliphasela kunencwadi phakathi nemali. Mangifunde iphasela ubhalile ukuthi uyaxolisa ukuthi angikwazi ukuthi sithi kangaka.
0: Mhm.
2: Ubhalile leli kune kule note ukuthi uyacela ukuthi ngibambe lo 6000.
0: Hayibo.
2: Kana uzobuya ngoko. Athi enye uzobuya ngibone baba kaphoshiwe.
0: Ehhe.
2: Okunye baba la engabona khona ukuthi imisebenzo zakho ziyasebenza baba.
0: Ya.
2: Azama nakukhumbula yini baba? Enkonzweni ungiprofesa ukuthi konke okwami okulahlekile kushazo omunye wangihlalela ngomfowethu owalahleka
0: okay yebo
2: yebo baba hayi baba ngicela ukuthela isimanga ukuthi umfowethu ubuyile ngoba ngangisho enkonzweni ukuthi umfowethu ngesesihambile kade kathiwa akasekho emhlabeni ngoba kasekuneminyaka owalahleka umfowethu ubuyile mebuya baba hayi amazwi akhaya iwona baba uright umfowethu kuyimanzi okuwathini ezigumu baba lapha ekhaya
0: Aw mntanami hey lalela wemntanami
2: Yebo baba
0: Uyabona mhlabe kufunana abantu babe bathola isifundo ngawe ukuthi uma umprofeti ekhuluma noma ngabe kuthiwa isimo sesinesikhathi eside kangakanani fana kumuntu alikholwe izwi uma umprofeti ekhuluma umfowenu ubuyile umfowenu uright
2: hey baba Uye njengesiprofeso sakho baba.
0: Yebo.
2: Uye ngakho and ngoba wawushilo ukuthi la akhona akafile ngoba thina bese sihambe sekuthiwa akasekho ngisho emqaleni.
0: Awu bakithi.
2: Ubuyile baba wavusha uEshu sikhuluma nje ummilo uEshu baba lapha ekhaya siyabonga kakhulu.
0: Siyabonga kakhulu mntanami uJehova akubusise abusise igceke lonke kube kuhla konke mntanami.
2: Yebo baba amen.
0: Amen. Mlaleli wami sibonge kakhulu uJehova ubekade evumile ukuba namhlanje sizwane mina nawe sixoxe izindaba ezothuthukisa ikusasa zithuthukisa impilo Mlaleli wami kuthiwa imbila yawuswela umsila ngokuyalezela
3: Yeah okay kwenzakalene kwena
4: Bengingenayo imali yokuza la ukungenela lo msebenzi wanamhlanje kodwa ngacela ngathi ngicela ukuba nemali ukuze ngikwazi ukungenela le msebenzi ngoba edlule eka January yangiphutha ngingenamali kodwa ngathatha u2 rand ngahamba ngayodlala u3 numbers ngawina u5000 ingakho ngithi ngiyabonga kwingelosi kamavula kuvaliwe amen
3: Ubokade ungenayo imali kodwa wakholelwa kulolu hambo lwasempophomeni. Wase uthatha u2 randi wayo idlalela. Wasufika uwina 5000.
4: Yebo baba u6000 kahle kahle.
3: 6000.
4: Yebo.
3: Mhm.
4: Bekubo u6000 ngangithola inamba embili nebonus kwaphuma u6000 ngo2 randi.
3: Ngishayele nezandla udlale ngo Udlale ngo2 rand.
4: Yebo baba kunjalo.
3: U2 rand wakunikeza 6000.
4: Yebo baba kunjalo.
3: Ongathini komunye umuntu ukumkhuthaza ekukholelweni ogcobeni lomprofeti.
4: Ngingathi nje akakholwe ukuthi ugcobo lwala ekhaya luyasebenza.
3: Mhm.

0: ukuthi aqikelele ukwenza izinsebenzo zonke ayilandele azenza iqede ngoba ngikhumbula kahle ubaba wathi uma siqeda lensebenzo soyibona imhlolo uNkulunkulu awosenzela yona
1: ubukhona ngesonto kwinkonzo yesonto
0: bengingekho bengisebenza baba
1: shale nezandla siyabonga baba wami ingicela usondela ngapha baba wami yeah baba wami yini oyibongayo ngaphansi kwengelosi kadokotela uNgema uMavula kuvaliwe
2: man bonge dokotela as ukushuka 2017 ndizamazama nemali zami ukuthi masiphume zingaphume umama wasekhaya waye wathola amanamba walapha ngokubona e-TV waye wafonela apha thengalelanga efonele apha kwabe kungena i-message from kulandawo apho ndandihleme khona imali zami uba mandisubmithe izinto zami yatsho yaphuma imali ngokukhawuleza ndaye ndafika apha wandixelela wena ukuthi akusho kuphela kwayo la mali isekhona elandelayo ngokwenene yaphuma enye imali futhi le ephumileyo ke ngoku kule nyanga ezi-2 ezidlulileyo yile nto ndizathenga iteksi
1: wathenga iteksi
2: Quantum
1: Quantum
2: baba ndithenge iQuantum and ndifumene imeseji futhi ethi kwaSARS isekhona enye imali ezawuphuma
1: hayi bo kothiwa kusekhona enye imali futhi esazophuma
2: isezawuphuma tshuba ke ngeli gcobo lalapha ekhaya baba uMavula kuvaliwe uyasebenza abantakwethu themba yenza iintsebenzo zalapha ngendlela okuthiwa wenze ngayo
1: kodwa baba ukuphi nendawo kanje
2: Cartonville
1: egole Cartonville siyabonga kakhulu mama uphi mama oh yeah mama kukhona ongakufakazela kuloko tata sekutshilo
3: amen tata amen kunjalo kunjalo kuyaqhubekeka impumelelo siyaphumelela qho kusisa sihlala siphumane messages emali silibele ubonga nempilo ubaba wawuke wambona embonweni ethengelwe abantu ngumntanakhe ezawubulawa ebengathi into yaserenkini kube serenkini beza kuye abo bantu ngokugcobola lapha ekhaya bazomxelela izonkabi zabonga zathi makangayeki kwindawo ahamba kuyo
1: iy'nkabi kunokuthi zimbulale zamtshena ukuthi akangayeki le ndawo ahamba kuyona
3: amen tata zaza kuye zamxelela zathi igama lakhe beseliselistini yabantu abazawubulawa kodwa bathe xa sebejonga babona ukuthi hayi akanothi lo mutata
1: shale nezandla lo mndeni amen singahlala phansi sondela baba wami ubaba ubani yini ubaba ayibongayo ngaphansi kwengelosi
4: igama umfaniseni wakamcobothi engikuzele ukuzokubonga phakathi kwaleli khaya kunensebenzo ebesinayo ebeyade ikhona kule nyanga edlule insebenzo ngiye ngayisebenzisa bese kukade ngagcina ukuweni ngiye ngathi ma ngibalisisa kahle nje ngithi musoloko ngaqala ukudlala ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje ukusukela ngomsombuluko kuze kuyophela isonto ngiloko nguwina ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika la ekhaya nje ngibe ngidlale ngemali ebe ngiyiphethe yaphela ngase ngincunzulwa kule kamprofet kodwa ngithe sengiyo-checka ngiye ngathola ukuthi izinumber zami zingwinele u-26 udlalile
1: wawena
4: 10,000 kusekhona ke nokunye ke ngizazocela ukuthi kubaba mhlawumbe ngizazobe ngixoxe kahle naye bengize mhlawumbe ngolosibili ngizozama ukuthi ngibonge ngendlela engingabonga ngayo
1: wawudlale ngamalini ngalesikhathi uwina
4: 50,000 kwaku 90,000 baba
1: awu
4: kwaku-90 kwalesasi emgedeni kwaku-90 ngangidlale ngo-R10
1: wadlala ngo-R10 wawina 90,000
4: inamba nje ngafika ngicela nje kusise emshini ngathi nje ngicela ungidlalele ngicela ungidlale inamba eze quick pick ngamtshela nje kanjalo wangidlalela lo line kodwa ngathi ngafika nje u-90,000
1: wadlala ngo-R10 wawina 90,000 shayelani izandla ekuphi okubongayo ngaphansi kwengelosi ka-Dr. Ngema uMavula kuvaliwe

0: intombo wanyawo lo okhulumayo ngiyabonga ngaphansi kokugcobo lika baba umzinto ngema elo ngaqala nje ukusebenza insebenzo za layikhaya is from 2019 ave ngiwina ngiyawina na namhlanje nje bengena imali yokuza bengifonela i-call center ngasho ngathi hayi ngiyeza ngizoyithola imali ngiyeza sho ngathi mase ngiqala ngidlala ngangifake nje 100 rand ngasha kabili kathathu ngo 3 rand kwavele kwangena u 3400
1: ya
0: na namanje njengoba kade sithula ubufakazi lapha athi uNdlunkulu asitholeni ubufakazi ngasukuma ngazobonga ngisabonga u 3.5 ngathi ngibele emuva ngathi ngiyadlala manje ngathola 1.5
1: manje la inkonzweni shale nezandla yeah Mama yini oyibongayo ngaphansi kwagcobo lo mprofeti ingelosi esebenza kahle kangaka kamavula kuvaliwe.
2: Amen baba. Ucingele imthembu wamaphumulo ekhaya kusemphise ngokuhlangidlala uthongazi. Into engiyibongayo ku ingelosi ngamprofeti ngathenga isendisoy. Awu 3 ngathengela ubaba kwami, ngathengela ingane yami, ngathenga yami. Wokuqala ubaba kwami waboshwa ngo-December walokhe icala lakhe lohlehla-hlehla. Uthe nje sengimthengele lona waguma kanye wasebenzisa wathe
1: si back to the sender stone.
2: Yebo.
1: Yeah.
2: Ubaba ke wayisebenzisa mayefika ecaleni lavelo wathi waseliphelile.
1: How?
2: Thank you. Ngizothola lo fakazi. Ubaba lo ngithi ubaba keze lokhu hayi nje.
1: Ubese mana icala lakhe elanini?
2: Beboshwe ngo-December watholakala edakiwe phethe nesibhamu esingekho emthethweni walokhu bemophele ngaphandle bewuthisha elokhu eya nje imali yakho lokhu ephathi 1.5 njalo nje njalo lokhu okhwela ummeli
1: liphelile manje icala
2: liphelile manje kade yile nje ngo-June
1: mshale nezandla umama ngaphansi kwengelosi ka-Dr. Ngiyamavula kuvaliwe yini oyibongayo baba wami
3: awu Dlokovu Mavula
1: osiyami
3: baba ngimthala ngenawe like ngibanjwe izinkinga zomsebenzi
1: yebo nkosiyazi
3: kodwa ngogcobo lwa layikhaya ey baba okwami kuyaxoba ngiyayisabela nokuthi ngikhulume kakhulu imanga nemangaliso ekhweni lami befuna ukumbulala kwaphinde futhi kwanukubeza ingane yami bafuna ukumbulala go kwathiwa khona abafana abangilandela intatata abo bafana laba bakhuluma bobathathu uthi kodwa lo baba sizombolalela
1: ya
3: ay asambe so bayajena ukuthi ay akadubuleki mavula kuvaliwe ngogcobo lakho mkhulu
1: ya
3: kuningi kuningi ngiyakusaba ngoba abantu abakhulu laba abangenza kanje
1: Mshale nezandlo baba ogcobo lomsebenzele. Hlala phansi baba. Sondela baba wami. Baba wami, yini oyibongayo ngaphansi kwagcobo likaMavula kuvaliwe?
4: UMavula kuvaliwe ngibonga ukuthi ngaya eShowe. Uma ngifika eShowe wanginikeza ukuthi ngizoshanyela. Mangishanyela ngase ngibona inyoni engaka ehambe baleni ebusuku.
1: Haw wabona inyoni ehamba egcekene ebusuku
4: yebo ba
1: ya
4: mase ngiyayixosha khona ebusuku ngishaya vele ngaphuma kwakukothena ngishaya yahamba yaphinde yabuya futhi ngaphinde futhi ngilokho engisebenza lezi zinto mangisebenza lezi zinto ke ngayitholisa ifile ngakwamakhelwane
1: haw
4: ngizotshela yena umama ukuthi la inyoni esifile ngapha ngezasi kwakwamakhelwane ngaphansi wafika kumama ke cha wayibona ke naye inyoni ngathi mina naye inyoni ifile le
1: mama yini ongayifakazela
4: I think ukuthi ke uqeda kwami ukusebenza lezi insebenzo kwase ngena u 13000
1: how uvela manje 13000
4: wawuvela kwasaza cabanga ukusebenza ngagcina ngo 2017
1: how ngokubanjwa kwale nyoni egcekeni kwase kuvuleka imali engango 13000 siyabonga kakhulu mama ungafakaza uthini lobu bufakazi ubaba sebethulile
0: ngingasho nje ngithi na uqinisile ubaba khona bezikhona izinto ebezikhona lapha egcekeni kodwa besingeze singanaka kakhulu kodwa besizwa before ibihamba phekwendlu lenyoni ihambe ifikiwele ngale elokhuzaneni kodwa ngalelilanga

0: Ukwazi izindaba zenanda 88.4 FM noSilindile Ngidi.
1: Asibheke kokwizona ezihamba phambili ufisa ukuthola usizo lokuthola ke indodana ke yakhe wesifazane kebomva kokunyamalala ke kwayo njengoba engazi noma isaphila kare ke inhlangano yezempilo izosingatha kusuku lomhlaba lokugijima kwakwenza ke uhambo eThekwini ngesonto elizayo. Libumbene ihora leshumi ekuseni kumsakazo inanda 88.4 FM. Igama nguSilindile Ngidi sawubona owesifazane waseHoneyville emgungun lovu sindisiwe Ngcoba uthi ke ucela ke usizo lokufuniswa kindodana ke yakhe enyamalale ngasekuqaleni kwenyanga kamfumfu endaweni yaseCobsville kwaneleke Ngcoba oneminyaka ngu-32 ubudala. Kusolakala ukuthi ke wadubuleka ke ehamba nabangane bakhe bengene komunye ke umuzi bethatha nguzwane nenake wakhe uthi uyazi ukuthi ke ingane yakhe inakho ukuganga futhi ke ibiphinde isebenzise nezidakamizwa kodwa ucela ukuthola ithambo ke layo ukuze ezokwazi ukuyifihla echaza ubeke kanje.
2: Ngihamba ngayo esibhedlela ngoba ngezothula imali ithi ngiyobheka mhlampe bamlimazile kusebenzisa esibhedlela. Ngafika esibhedlela angangamfica nakhona. Ngabuya ngase ngacela kobhuti umxo ukuthi ngicela bangisize bangibhekise yena ngoba sekunesimo esenzeka nje. Bengicela engicelayo manje angisafuni okuningi sesisithi isikhathi ma ukuthi ngicela laba abamlimaza angiphiki ukuthi wakwenza lokho anginazo engingalisho. Engicelayo nje kubona ngicela bangitshela ukuthi umntana bambekaphi noma ngabe ukusiphi isimo sengizokwamukela lokho ngoba sesisithi isikhathi singena enyangeni esibili manje umntana angakwazi ukuthi ulaphi.
1: Njengoba abasha noma ke hlangani yezempilo ke izosingatha usuku ke lomhlaba lokugijima nokuhamba kokujabulisayo kwamakhilomitha kayisihlanu endaweni yokuhamba ke ngezinyawo eThekwini ngesonto elizayo ngesonto mhlaka 11 kwinyanga.

0: ngiyo ngibingelele ngabalali
1: yes na indaba enkulu si declare as a spiritual warfare kulabo abakhulekayo nabasebenza kakhulu be understand imimoya nako konke so siyafisa ukuzwa ukuthi uphefumula uthini wena ngoba ngicathi sihlupha sonke lento
0: hey isihlupha sonke isihlupha sonke isifike endaweni la isisabisa khona kusuthi moyibuka nje ubone ukuthi engazi ukuthi konakele ngampela ke manje ukukhethe noma sibukele ay akusahambi kahle esiwendaba manje sifanele ngampela sihlangane siyisukumele siyibheke ukuthi ngampela isukaphi ngoba uyaba nakho ukuthi uthi simoyibheka uthi uzama ukuyijulela uyibheke uyibone engabuka nani na ma case amadala ngabuka ngabona ngathola ukuthi engazi ukuthi nanesikhathi iba nesikhathi esicishe sifane khona nje singeke ngize ngimenshine engike ngayibuka ngayilandela ngoba ngibona yona lento eyenzakalayo ngabuka ukuthi hayi man lento yenzeka ngesikhathi esisodwa okungitshelayo ukuthi kusho ukuthi kukhona le moya le ngalesi sikhathi esuke ivunguza uzokuthi mesikhuluma ngesikhathi sewinter ngiqale ngewinter kusuke kusuke sikhuluma ngesikhathi sokuba angisebenzise nje sokuba still into iyathula ithi do ngesikhathi se and then bese sesiyaqala sesiqala isikhathi sesama yila sesiqala siyaqhakaza lapho vuka khona so ngathi mengiyibuka ngibona ukuthi hayi le yakhe isendala yayi around the same isikhathi manje lokhu esikubonayo kuyisikhathi esisodwa uyabona ukuthi unakho ukuhambisana nemimoya yobumnyama inakho ukuhambisana nemimoya yobumnyamaesiyijuleleke manje-ke sibone ukuthi kwenzakalani
1: No, usungivezele linye page lokuthi izinto masiyibhekisa usho ukuthi sibantu njengoba siphila sixakekile nje ilezimo ezenzakalayo sifanele sinake because uveza leli side lokuthi ivela ngesikhathi esithi asibe sojwayo sifanayo njalo
0: yes
1: so okusenhlizweni yakho nawe uma usucabanga uwedwa yiyafika ukuthi sisimele ukwenzani ngempela cause sititekile manje kakhulukazi-ke thina abantu angishije elokishini ngibuzela bona abantu abangenaso abalokhu bebabazisiwe ngoba sase kulolu hlelo asisafuni ulokhu sibabazi sesifuna ukwenza manje
0: sesifuna ukwenza ngike ngikhulume kakhulu injengoba uhlelo lami ngilazi nje ukuthi luthi sithini isintu ngikhulume kakhulu ngesintu mphathi wami ngikhulume kakhulu ngesintu ngoba ngike ngisibone ukuthi impilo uma siyiphatha noma uma siyiqhuba ngesintu usibuyela kutheni indlela okhokho bethu ababekhulisa ngayo iy'ngane inhlonipho ini eyayifakwa iy'mfundiso ey'nganeni whether ingane yentombazane noma ngabe ingane yomfana yayikwazi ukuthi ibenze bakhule babe nobuqotho angisho ukuthi izinto zazingenzeki kodwa yayibenza bakhule babe nobuqotho babe nokuhlonipha kube khona iy'nkathi la mekwenzeka izinto ezinjengezehlo esithi mesi siyibuka njengalesi esenzeka manje esithi mesi sibuka sibone ukuthi isehlo-ke manje lesi esenzakalayo kwakuba nezinto ezenzakalayo zasingakhulumi nje kuphela kodwa kwakuba no-action owenzakalayo isimo ake sithi nje isimo esenzeka ekhaya wayephuma umnumzane wekhaya abuze egcekeni kuyidala zala ekhaya ukuthi yini leyenza

0: okwenzeka kulamagceke. Mengasikhona okwegceke kuyinto yendawo noma yesigodi thizeni. Uthola abantu bekhuphela entabeni, beyofuleka, beyophahla, beyomemeza ukuthi hayi bo, ngabe mhlola muni lo wenzakalayo. So siyadinga nathi ukuthi sibeke eceleni yonke into ukuthi ubani uthini, ubani ukhonzani. Yabona nje ubise kanje wathi abantu bemoya, ngoba siyafana sonke, sike sihlangane, kube khona la sihlangana khona, sizoshweleza, sizohlehlisa lezi zinhlaka ezikanjena ezibulala inqubekela phambili kulo mhlaba esiphila kuwona.
1: Yho, makhosi wayibeka, ngiyakuzwa uthi asibuyele esintwini manje, ngesibheke nakhona ukuthi angeke sasizakalayini. Siyabona sekhona ubaba umlaba la kulayini. Sicela ukubingelela sikwamukele ohlelweni, sithangamisa amakhosikazi Sindingida leye SGBV. Sifuna ukuzwa nakuwena baba ukuthi-ke futhi kusichaza kakhulu kumuntu esilisa ezokhuluma ngale nto, ngoba kuzobe kuveza khona ukuthi niyaye niyibheke yini, ngoba sesibhleme kakhulu abantu besilisa. Nani niyayibuka yini? Uma niyibuka nithi akwenziwe njani uma kunje?
2: Siyabonga kakhulu. Ake ngithathe leli thuba ngicela ukubingelela wena, bese ngibingelela oproducer bohlelo, abalaleli bonke emakhaya, bese ngibingelela nje bonke ozakwetha esikanye nabo kulo msebenzi. Ngiyabonga kakhulu ukuthi kuthinteke lesi sihloko namhlanje. Nengifisa nje ukuthi ey'nsizweni, njengoba ngikhuluma ngobuntu wesilisa, ake siqale sibheke lento yokuthi masihleli siyizinsizwa noma singolova noma singamajida, ijwayele ukuba khona ama-topic afana nalawa ukuthi uma umuntu wakho umthola esesimeni esifana nalesi, yini ongayenza. Izinto lezo esiyikhulumayo sithi mase siyikhulumile sithole ama-advices ahlukene, and most yama-advice asuke kungama-advices a-wrong, athi mina ngingavele ngikwenze ukuthi, okuyinto ke okungesiyona noma okuyinto engeyinhle. Mhlawumbe ke singene kule nto ye-GBV. Uma sikhuluma thina ngolimo lwabalaphi bendabuko noma ngolimi lokwemimoya, uzokhumbula ukuthi uma umuntu ehamba emhlabeni, inyama yakhe noma isidumbu sakhe siye emhlabathini, but umoya wakhe uremaina ukhona emhlabeni bese uyongena komunye oyilunga ophilayo, u-operate kuyena, uphile kuyena. So kuzokwenzeka ukuthi ubaba wami ubengenaso isandla esihle sokuphatha umama wami, ubeshaya umama, ubehlukumeza umama, bese kuze kufika isikhathi sokufa, ngisho obaba mkhulu nokhokho bethu nomkhulu bethu abaye kuwemukela umoya kababa obenza into engeyinhle phakathi kwegceke lo baba mkhulu, ngoba amagceke swaphethe akuwona wethu kodwa wobaba mkhulu wobaba. Uma thina senza okungekuhle kula magceke, kukhomba ukuthi ngesikhathi sokuhamba emhlabeni umoya wethu awukuwemukeleka, kufanele bebuye bezohlawula ukuthi wena ubushaya unkosikazi la ekhaya, ubuhlupha unkosikazi la ekhaya. So umoya wakhe awukutholi ukuphumula, bese ugcina lo moya uzowela ey'nganeni zakho. Ngihambela ububi baboyise kubantwana, izono zabazali ziwela kubantwana. That means lento ekuthiwa yi-curse, lento ekuthiwa ukhondolo, lento ekuthiwa umkhokha ikhona. Asingayibheki-ke lento, sibheke ngokwasentshonalanga kuphela ukuthi hayi i-GBV idalwa ukuthi idalwa ama-depression, but asibheke lento yokhondolo ukuthi emandulo emlandweni wala ikhaya akekho yini umuntu waba nesandla esibi, akekho umuntu owakuwabulala umuntu wakubo, akekho umuntu owakuwabulala unkosikazi wakhe. Bese iyavalwa leyo nto, because uma ingavalwa izolokhu iba umkhokha. Uzokhumbula ukuthi ngisho nabo abasentshonalanga uma ugula manje baqala bekubuza ukuthi akekho yini umuntu emndenini owakuwagula ngalesi sifo, because sebeya-understanda manje ukuthi le mimoya iyadlulela and then bese isuke i-affecta kubantu abasuke bephila. Cishe lokho ebengingakuveza ikakhulukazi kulento ye-GBV ukuthi abantu abaveze, bese sibheka izinto esihambela kubalaphi bendabuko. Uzokhumbula ukuthi kunomuntu ofika kimi msakazi angitshela ukuthi unenkinga yezitha. Uma unenkinga yezitha, mina ngokokuhlanganisa kwamamakhambi ngizobheka ukuthi yini into enamandla ekushayeni izitha. Akenze isibonelo, mese ngibheka ukuthi uma ngisesiqiwini kuneyilwane ekuthiwa i-Big Five, ikakhulukazi kunento ekuthiwa ibhubezi. Asikho isilwane esingalisabi ibhubezi. Sengizothatha amafutha noma amathambo

0: esuke siyisebenzisa kubantu indlela aseyiveze ngayo angiboni ukuthi khona okunye engakuveza because mina I can't wait ukukhuluma ukuthi ngomhla ka 6 October sake sakhuluma kanje kwinanda namhlanje sesihlangene la sizokhuluma njengesigungu noma njengabantu abazophilisa izwe because iningi izinto ezenziwayo la eSouth Africa but let ibukelela ibukeleleke emuva siyayenza iconference yamadoda siyayenza iconference yabesifazane ake kuhlangane wonke umuntu kuzokhulunywa umuntu wesifazane akhuluma umuntu wesilisa akhulume kudodiswane nomuntu wesifazane afundiswe ukuze sizophuma nekhambi nomunye okwehlelwa yilesi simo ake chaze ukuthi mina ngadlula kanjani kungizwisa ubuhlungu impela nami ukuthi ey'nkundleni zokuxhumana ngike ngabona kuvela abantu abathi mina ngabulala intombi yami ngadubula nengane yami sekuyakhulumeka nje like seku-easy umuntu ngathi akasenawo amahloni nawo ukuphumela phakathi umphakathi ukuthi wathi di ukuthi manje so kuyalimaza ekukhona izinto ey'nkundleni zokuxhumana promoter ngendlela abayiveza ngayo asazi ukuthi singabaleka kanjani lezo zinto bese abantu befundiseka ngoba uma khosuke waveza ukuthi kulimale ekufundisakeni kwengane mayisakhula intombazane yayiba nomkhakha wayo la iqala khona ikhishwa impele la isuka khona iyongena esigabeni sokuthi ingena encikezeni iziyofika kumemulo iziyofika emkhehlweni iziyoshana kanjalo nomfana kwakufika la ukushawa khona izibulo aqala lungiselwe kanjalo idodise so zonke lezi gaba zazizenza umehluko othize kumuntu mayekhula njengoba sesikhula kule generation lezi zinto ingasenzeki vele umoya womngcola uzosembatha siyamdinga uNkulunkulu ozosigeza ngegazi lemvana siyawadinga futhi amadlozi azokwazi ukuthi avaleke kulomkhokha walolu khondolo lokubulawa kwabantu besifazane ngiyabonga
1: siyabonga dokotela makhosi
2: yebo gogo sengivala nje ngicela ukuzula la mengiyibuka lento sibuka isizwe sethu sikhophoza igazi sikhophoza igazi nje gogo uphinde uyibuke lento ukuthi into esangaphinda yenzeke sisazophinda futhi mhlawumbe after 5 to 10 years sihlale kanjena siphinde futhi sibabaze sekukhona into ecishe ifane noma efana nale esiyenzekile ngendlela ke ebuke kwenzeke ngayo kukhona indlela esike silungise ngayo izimo ekhaya bese kuthi manje kube khona indlela ekwakulungiswa ngayo inkinga ezivelile esizweni sekufanele siyibheke njengesizwe njengeSouth Africa manje ukuthi misibhekene nenkinga kanjena sibuyele emuva silungisa kanjani mandulo ke kwakuba khona isikhathi la kwakusambukulu khona yabona singeke ngathi mengiqala ngakhuluma nge kubantu abadala kwi kuba nesikhathi ambululelwa ukuthi ugezeke zonke lezi zinto lezi ukuthi ngampela ngampela if kwenzeka sikuhlangana sikwazi ukuthi sibe nesihlangano la sikwazi khona ukuthi sihlanganise izinto ezifana nalezi ngingasho ngithi ukuhlambulula omunye uzoqhamuka nenye indlela ukuthi no akwenzeke kanje siyibheke lezi zinto ngoba siyathola ukuthi okhokho zazibasebenze zazingenzeki izinto ezifana nalezi ezenzeka manje ngoba manje sibheke entweni yokuthi izinto ziyayiphindaphinda uthi mobheka yes le nto engithi iyakuyenzeka kume ngithe ngiyayilandela yenzeka around the same time kwakubulawa abantu besifazane kwakwenzeka into ecishe ifane nalena uyabona ukuthi kusho ukuthi umoya lo ohlala uhlale uvuke senza njani-ke ake sibheke ngokuthi thina abantu bemimoya mase sesibhekene nezimo ezikanjeni senza kanjani gogo ukuze siphume kulento
1: yo ake ngibonge nkosi yami nazi nayiphosa-ke inselelo nami sengibuye ngaphinde ngacabanga ukuthi konje bengiyiqalelani le topic ngoba manje le nto izosala nami kodwa-ke ngomusa namandla esawaphiwa sizokubona kwenzeka and siyakholwa ukuthi umntwana uzoba nazi singayikhathi sonke ngiyabonga kakhulu ngesikhathi nibeka yathi nisinikeze esingase sikubheke ukuze sikwazi ukulungisa kubhekwa maca onke manje

0: oluhamba phambili elisilethelwa kwe-Department of Economic Development, Tourism and Environmental Affairs ngaphansi kwe-Consumer Protection Services. Namhlanje kwisambili sethu uyena ke ubaba uSikhumbuzo Gwala and oyi-Assistant Director of Consumer Education. Baba Gwala, sawubona.
1: Sibingelele msakazi.
0: Namhlanje sinesihloko noba sinengxoxo ekhethekile la sobe sibheka khona ke indaba zokubhajetha nokuseva. As well. If usikhuluma ngokubhajetha, yini budgeting kahle kahle?
1: Budget shuthi indlela ngathini ngichaza ngathi indlela enenhloso phakathi yokuthi uhlele kahle, uzihlele nawe ukuthi imali yakho uzoyisebenzisa kanjani, engenayo nephumayo ukuze wazi ukuthi kuyabhalansa yini.
0: Yes.
1: Phakathi kwemali engenayo nephumayo, kushuthi indlela nje omanager ngayo imali zakho kodwa enenhloso futhi phakathi.
0: Mangabe usikhuluma ngayo ibudgeting usuyishilo wayichaza, engifuna ukwazi ukuthi why kumele sibudget.
1: Ngizothi nje kubalekile ukuthi uyihlele imali zakho. Uma ungayimanage imali zakho, izona ezomanager wena. Awuthandi ukuyithola ukuyisima esinjalo empilweni la imali zakho kuyizona manager wena, kodwa wena kufanele umanage zona imali ngoba wena umnikazi wazo. So ubalekile ukuthi ubudget, ngoba uma ungabudget kufuneke wazi ukuthi imali yakho iyapi, ihamba igcine la, ukuze ungayitholi usukulento. E-South Africa sikhuluma ngokuthi almost abantu abalinganiselwa mhlambe ku-70% e-South Africa abasebenzayo noma bathola i-income. I-income buka akubi le mali eholayo kuphela, ngabe uyadayisa, ngabe uyayiphandela, i-income le mali ezayo eza kuwena. Ukuthi iza kanjani, iza ngamacozicozu, abanye banekuthiwa i-standard, i-income nje iyi-standard, into efanayo. Umuntu oyisebenzayo-ke uyacabanga ukuthi ngelinye usuku noma ngesonto, uma ingena ngesonto noma usebenza ngama-out, leyo mali ayihlali iyinto eyodwa. So uma ungayimanage leyo mali uzogcina usenkingeni, ngoba uzoyithola ezinye izinto okufanele uzenze zingasenzeki. Ngoba kubaluleke kakhulu ukuthi uyihlele imali yakho ukuze wazi ukuthi le eyalokhu, le eyalokhu, kube nemali futhi esalayo esithi noma ke kuthiwa i-surplus, okwazi ukuyikho sithi budget and save, ukuze enye imali ukuthi uyibeke eceleni. Kuke kuthiwe-ke uma usebenza noma uthole umholo, kubalulekile ukuthi at least ube nemali yenyanga ey'ntathu elingana nale oyiholayo oyibekile, okwenzela ukuthi uma kwenzeka kungenzeka noma yini esimweni sakho seyimali, ngabe uyasebenza noma ngabe uma kungenzeka ukuthi awusatholi lutho, kodwa ukwazi ukuthi ukwazi ukuyiqhuba for iy'nyanga ey'ntathu. Ngiyazi-ke ukuthi uma ungabuza nje kubantu, kuthiwa wenza isurvey ethize ukuthi bangakanani abanemali ukuthi bayiqhubise onto noma usuku, ungayibali indaba. Khona abantu abahola namhlanje, ngakusasa akusenalutho. So sibalekela lezo zimo ey'njalo ukuthi ukwazi ukuthi le mali enginayo manje izongiqhuba inyanga yonke, akuyona yanamhlanje kuphela. So wenze ukuhlela uhlu lwakho lwemali ukuthi uzoyisebenzisa kanjani, kukusiza lapho. Khona abantu okuthola ukuthi ngubona umuntu unembezo wakho uyakutshela ukuthi le nto engenzayo ayi-wrong. Akekho okubuzile njalo, uyoza umuntu esethi hhayi ngijabulisa umzimba osebenzayo. Awubuzwanga umuntu unembeza wakho okushaya ngaphakathi ukuthi omunye athi hhayi phela iy'kweleti insila yomuntu. Akuyona indlela yokuphila le. Ngiyazi ukuthi omunye khona leli temu elisetshenziswayo lokuthi yolo, you only live once.
0: Right, right.
1: Ma uzophila kanjalo ngeke akuphileki kahle. Ukuthi ma ngithole namhlanje, okubalulekile nje msakazi ukuthi ma imali wokufunda ukuthi ukuyibuke nje, isebhenki uyibuke, uqala lapho ukudevelopha iskill sokuthi ukwazi. Kungathi iyafika manje usunezinto ey'ningi oyihlelile oyicabangayo, ngoba awukwazi ukuphila ngokuthi imali yami ngiyisebenzisa budlabha noma kanjani. Ma as long nginayo nje eyokuthenga, ma ke yafika nje usuca ngiyibhluke noma iyishethi noma yini. And abantu kuthiwa abantu abanemali abeve bekhononda bethi ayikho imali, kodwa abangenayo bafuna ukubonakala ngathi banayo.

abazofana noBaba kaJairo abangeke basho ukuthi musukulibazisa uJesu ngoba ngilandele asho kumfazi womopho. Baphi obaba abangeke bakhalela amalobo labo njengoJosepha? Baphi obaba abazoba ngamadela kufa njengomfelo ukholu uStefane aze

0: washiya phansi amakhompyutha ashiya walokhini uthi wavule wathi bazomlini nginyanda inyanga eyodwa kodwa ngibuye wathi hayi bathaya ngaqhubeka sengithengele usho nombhede
1: ameni ngibingele ubaba ngibingele nomama nephahla lonke kunensebenzi ubaba asinikeza yona wathi sifake ku 25 liter uvuke ngo 12 ukhulume bese mthini ukhini uvuke uyogeza kuleyo nsebenzo ngabona ubaba emi ekhulini egqoke isuti e-cream white ephethe induku engathi ubhalanse ngayo ukuma kwakhe wangimemeza wathi baleka uthe suka weshongolaka wathi ngena ngaphansi kwetafula angazi ukuthi nachaza ukuthi lolo phupho ngangena ngaphansi kwetafula ngokwalokho
2: angubingelele kakhulu mlaleli weNanda FM ngibingelele umlaleli weSiyathuthuka FM ngesiqubulo esithi kwafika ukuphila andlulise nasi isimemezelo esiphuthumayo ngomgqibelo kungizobe ngisestenga town hall isikhathi kuzobe kungu 9 o'clock ekseni kuya ku 2 o'clock ngicela nisheshe nifike abantu bakithi ngizona ikhulula ngizokhuleka ngizoqaqa izinto emndenini umema bonke abantu abakomandeni kohlomendleni kostenga Great Town Madundube Maphumulo abantu abakonkobongo abantu abase Grandville eThethe bakothembeni abantu bakoshakasheti abantu basothongathi Verulam bonke nje abantu abasondelene nodukuza ngizobe ngilapha eStenga Town Hall ngizokhulekela abantu ngizobe ngiphethe ikhombo kamavithiza engizobe ngiphethe ngizolwa ngizovithiza yonke into elwisana nempumelelo yakho mlaleli imindeni donsa kanzima imindeni ixabana yodwa obaba umama sekuligama ukuthi ningabashadikazi sekuligama ukuthi inina o abaphethe lo muzi kunemimoya engenile phakathi kwegceke kunemimoya engenile ebudlelwaneni benu ninezikweletu nicilile zikweletini ngiphethe umavithiza ngizovithiza yonke into emelene na ngifuna umuntu mina othi ngihlupheke ngifuna impilo yami iphumelele ngifuna lo muntu osho njalo angilethile isonto kodwa ngilethe isicazululo angilethile ukuzoshaya izandla ekudala nisonto abantu bakithi sengifuna umuntu mina othi mprofet ngiphathe imali iphela izinsuku ezimbili zingakapheli ngifuna umuntu othi la ekhaya kunamagundane la ekhaya uhamba iminenke la ekhaya abantwana ngama weekend babuya ekuseni idakamizwa ngathi idayiswa la ekhaya ngifuna umuntu mina othi mprofet ngicela uzongikhulula ngiboshiwe ngizobe ngiphethe iyona ikhombo kamavithiza phatha umnikelo wayo ka 250 rand ngifuna abantu abaserious ngifuna abantu abafuna impumelelo ngifuna umuntu ofuna ukuphuma enhluphekweni ofuna ukuphuma ezikweletini ngifuna umuntu othi ngiphatha imali ngingena esitolo ngibuye ngaphethe lutho kodwa imali ngihambe ngiyiphethe ngifuna umuntu ofuna impilo nempumelelo indoda ethi inenkinga emzimbeni wayo ngizobe ngibakhulekela abantu ngizobe ngilapha futhi kuleyo nkonzo futhi ngizobe nginilapha umuntu oneyilonda umuntu ovuvukalelwa zinyawo umuntu onenyawo eyishisayo ngaphansi.

0: neqolo elishisa nomuntu okushisa esifubeni umuntu one BP umuntu onoshukela ngizobe nginelapha bukhoma ngizoba khulekela abantu bese ngiyabalapha futhi abantu ngifuna lo muntu okhe othim prophet ngicela uzongikhulula impilo yami ayiphambili mlaleli wami njalo ngomgqibelo ngo 5:30 ngicela uvule iTV yakho iChannel 261 1KZN TV uma vula kuvaliwe usetholakala ngo 5:30 ngomgqibelo ziyashintsha izimpilo zabantu bantu basestenga namaphethelo bantu bakomandeni bantu bakohlomendlini bakosithebe bakoginga indlovu bantu bakodendethu nangu uJova enihambele ngizobe ngizokhulula abantu iphethele khombo kamavithiza ngizovithiza izitha zakho ngivithize konke okuhlupha ikhaya lakho konke okuhlupha impilo yakho iy'nsebenzelo zomprofethi ezizobe zikhona kuzobe kunomkhuculule le mbiza enamandla elapha izifo esezehlule emzimbeni womuntu uzobe ukhona unoyimanga uzobe ukhona umashanela izobe uzobe ikhona le oil yodumo le oil ewinisa abantu emakhasino le oil ewinisa abantu abadlala izinto lapha emafonini umkhanyisi oil engikhuluma ngawo ngithi mina bantu basestenga namaphethelo uJova sekuzwile ukukhala kwenu ngenzeka ubocaba ngothi uzofe ufele leso simo sengifikile bakhululiwe abantu umhlaba wonke ngizokhulula wena 9:00 kuya ku 2 Estenga Town Hall uzokhulula abantu ikhombo kamavithiza ngizobe nguphathele yona
1: asibambe ubufakazi sizwe abantu kwamavula kuvala usokwemukela
2: yebo baba linjani
1: siyaphila
2: yebo baba sacela ukuthula ubufakazi baba ngani
1: ya buthini ubufakazi bakho
2: ubufakazi bami baba beninenkinga ngaphansi eyithumpa nezilonda ngaphansi baba
1: yebo
2: baba ngithe lazama baba ngahlala nomuntu othi malizama umfuculula ngicela ngawe baba
1: ya
2: yebo baba ngithe lazama na uthenga umfuculi ngiyakufuza baba kuthe ungakapheli 7 days baba
1: ya
2: uthe ngapheli 7 days kwade kwashaya yonke into ngaphansi baba yaphela kudala ndihamba odokotela ngena ngiphuma kodwa lasiza umfuculi wakho baba
1: ubukade unezinsumpa ngaphansi ma
2: ineyimpumpa baba ezinezilonda emacaleni
1: le nto ibisinesikhathi esingakanani
2: yo mhlawumbe 2 years baba
1: i-2 years iphelile
2: yebo ndingasizakali baba
1: kodwa unele wathola umkhucululi wawusebenzi ubuwusebenzisa kanjani wema
2: bendiwusebenza ndiwuphuza baba ndihlambana ngawo
1: uhlambana ngawo ubuntu bakho
2: yebo baba ndithi mandibonge kakhulu umkhuculi ngumntu baba ndithe ndisahleli kanjalo ndawufowunela emsebenzini umsebenzi kade ndiwufuna ndafowunelwa kwathiwa mandenza etorhweni kungoku uba bendiqala mandenga emsebenzini ndiyosebenza ndirayita ndinakwanje oba mandithi mandibonge
1: umsebenzi uvulekile manje
2: uvulekile baba umsebenzi mandele ndiqala emsebenzini ndanikwa intombi yonke baba
1: mana kusho ukuthi lezilonda bekuzilonda eziyisichitho ngoba kunela kwalapheka zona sekuvuleka umsebenzi
2: yebo baba ubatho kanjalo nje ekhaya nami ngatho kanjalo kusho lokuthi isichitho kodwa ngithezisokuza kuba kumavala kumavula kuvaliwe kwalezi into engingayazi engingasoze ngikhohlwe ngisho abangani bami ngiyababalisela baba
1: siyabonga kakhulu mntanami uJova akubusise uJova abe nawe kukhanye kube kuhla konke mntanami
2: yebo baba ngiyabonga kakhulu
1: siyabonga kakhulu lapho ekhaya fona mlaleli wami inamba yiyo leyo ka 064 533 3512 ya kwamavula kuvala usokwamukela
3: amen tata unjani
1: molo mama siyaphila
3: ngiyaphila tata tata nginomphakazi tata bendingumuntu olala sisilwane tata iminyaka
1: yebo
3: ngihamba ngiyothenga iinsebenzo zakho tata ndazisebenzisa ndazisebenzisa ndithetha njengangokuthatha indaba yesilwane ayisaveli kwayona ndisho nakuma-relationship tata ibingahlangani uthuthezi bumkhulu ndixabane nomntu wam ngendaba yesilwane kodwa usebenzisa iinsebenzo zakho kuphele yonke loo nto tata
1: njengamanje asisekho isidina kuwena usho njalo
3: asisekho asisekho tata nditsho njalo
1: sekurayithi konke manje
3: sekurayithi tata nakho omunye tata bendingumntu obezamana nemali zabazali bam tata zingaphumi ngazama ngazama shuthi ke tata nazo sesiyabona kuyalunga sesiyafonelwa kuthiwa masizosayina ebhenki tata
1: bekunale mali bekade uyizama ingaphumi
3: ingaphumi tata uno-3 years wonke siyizama ingaphumi kodwa ukusebenzisa iinsebenzo zakho ndiyabonga kakhulu ukundiphumelelise iintoni eziningi tata
1: manje le mali bakwazile ukuba baniqaqele yona impilo irayithi manje
3: irayithi tata ihamba mthebeleni ndihlezi ndifakaza ngayo ebantwini nabangane ndibaxelele uba umkucululi umavula kuvaliwe wenza into zenzeke mabambe nabo kuthola usizo nami engalitholayo tata
1: ya
3: yebo ngiyabonga kakhulu umavula kuvaliwe wenze nakwabanye tata
1: siyabonga kakhulu mntanami uJehova kubusise zikhanye zibe zinhle kakhulu izindlela zakho kunjalo mlaleli abantu bayabonga babonga uDr Mzinto babonga uMavula kuvaliwe babonga imisebenzi babonga impilo egazini babonga izimali kanti wena uhlaleleni kanti lo mthakathi owakuloya uwakhe emva kwendlu yakho yini yini ungasukumela impilo yakho ekhona umuntu onikezwe amandla ngoba mina le nhlupheko yakho ngizoyikhahlela kuhle kwekati ngilikhaba ngilikhaba ngilishonisa lena emnyango kwamavula kuvalwe sekemukela
4: yebo baba sawubona
1: yebo mama ninjani
4: siyaphila baba njani
1: siphilile wema wami sibahle kakhulu
4: yebo baba ngithake ngithule nami ubufakazi ngingafeli ngaphakathi nosizo ongisize ngalo baba
1: bengineyinkinga
4: kababa wengane ubaba wezingane zami baba ubesehambile iminyaka wangibaleka nezingane enkundli baba ngithema ngilandelela ey'nkonzweni zakho baba wanginikeza iy'nsebenzo zenhlanhla baba bengifune ngiyisebenzisa uthengela inye ilanga baba ngizihlalele nje kwafika usisi wamakhelwane mefika baba usisi uthi ngiyacela la ngaphandle ma ngifika hhayi bo imoto naye emile la ma ngithi ngiyafika awuzo ubaba wengane zami baba uyakhala uyaxolisa uyayisola ngakho konke baba akwenza kumina uthe suka wanginikeza u-10,000 cash baba uthe angihambi ngiyothenga izinto zengane uthe ngithenga nezinto engizidingayo baba uthe ngisahlele esehambile baba kwangena ikholi yakhe baba ngisamangazesi sebuyile uthi baba ufuna ukunginikeza imoto
1: hawu
4: kwimoto lena baba uthi ufuna ngihambe ngiyifake emgaqweni isebenze njengo-uber ngikhuluma nje baba imoto sesiyifakile emgaqweni saqasha ngisho umuntu iyasebenza baba
1: ngokuthola izinsebenzelo zikamavula kuvaliwe kubuye ubaba wey'ngane obesenesikhathi wakushiya
4: yebo baba beseyiningi iminyaka engekho ngisele ngedwa baba engiyabonga kakhulu ngisize kakhulu baba ngiyabonga
1: siyabonga kakhulu emntanami ungathini kwabanye besifazane okungalungi abashiwe ney'ngane iy'ngane ezingondliwa ungabaqhuqhuzela uthini ngomavula kuvaliwe
4: ndingacena baba ngingasho kubona ukuthi mabasukume baba izinto zakho izisebenzo zakho ziyaafodeka baba konke kuyenzeka ngethemba nje baba konke kuyenzeka kubo bonke omama abasindile mabavuke bayithontuthe baba
1: awubatshene mntanami ngale nkonzo engizobe nginayo yangolwesihlanu yobusuku bonke awubatshene ukuthi abakhahlele ingubo beze kumavula kuvaliwe azobenza abafane nawe awubatshene mntanami
4: ebo baba bonke abalaleli ngithi njengolwesihlanu nje konzo ukuze kuse ekuseni baba ubaba uyasebenza uyahlola abukhanga kwenzi uyayivula iminyango eseyikade.

0: njani
1: baba ngangiyese enkonzeni ye kuyise imali yami babuyise imali yami baba
0: okay ya
1: ay baba bese kunosiso bese ngikoleta u 6 months ngasiya lapha enkonzeni ngike ngisebenza ngisebenza ngayisebenza baba ngalendlela ongitshele ngayo baba ngiyelela ngathi ngeke ekhaya uma ngifika ngifika ingane ngimtshela ukuthi khona umsiso kade enesa iphasela
0: okay
1: Yoshi, mangabe ngilifunde ngilivula leliphasela kunencwadi phakathi nemali. Mangilifunde iphasela ubhalile ukuthi uyaxolisa ukuthi angikwazi isikhathi eside kangaka.
0: Mhm.
1: Ubhalile kule note ukuthi uyacela ukuthi ngibambe lo 6000.
0: Hayi bo.
1: Kana uzobuya ngoba athi enye uzobuya ngibone baba kaphoshiwe.
0: Ehhe.
1: Obunye baba la ngabona khona ukuthi imisebenzi zakho ziyasebenza baba.
0: Ya.
1: Azama nakukhumbula yini baba? Enkonzweni ngiphrofesa ukuthi konke kwami okulahlekile kusazomuna wangihlalela ngomfowethu owalahleka
0: okay yebo
1: yebo baba hayi baba ngicela ukuthela isimanga ukuthi umfowethu ubuyile ngoba ngangisho enkonzweni ukuthi umfowethu sesehambile kazathiwa akasekho emhlabeni ngoba kasekuneminyaka walahleka umfowethu ubuyile mebuya baba hayi amazwi akhaya iwona baba uright urithi umfowethu kuyimanzi sowakhilwe ezibhungu baba lapha ekhaya
0: Ah umntanami uhab hey lalela wemntanami
1: Yebo baba
0: Uyabona mhlabe kufuna la abantu babe bathola isifundo ngawe ukuthi uma umprofeti ekhuluma noma ngabe kuthiwa isimo sesinesikhathi eside kangakanani fana kumuntu alikholwe izwi uma umprofeti ekhuluma umfowenu ubuyile umfowenu uright
1: baba Uye njengesiprofeso sakho baba.
0: Yebo.
1: Uye ngakho and ngoba wawushilo ukuthi la akhona akafile ngoba thina bese siqambe sekuthiwa akasekho ngisho emqaleni.
0: Awu bakithi.
1: Ubonile baba wavusha esho sikhuluma nje umilo esihlungu baba lapha ekhaya siyabonga kakhulu.
0: Siyabonga kakhulu mntanami uJehova akubusise abusise igceke lonke kube kuhle konke mntanami.
1: Yebo baba amen.
0: Amen. Mlaleli wami sibonge kakhulu uJehova ubekade evumile ukuba namhlanje sizwane mina nawe sixoxe izindaba ezothuthukisa ikusasa zithuthukisa impilo Mlaleli wami kuthiwa imbila yawuswela umsila ngokuyalezela
2: Yeah okay
3: kwenzakalene kwena
4: Bingingenayo imali yokuza la ukungenela lomsebenzi wanamhlanje kodwa ngacela ngathi ngicela ukuba nemali ukuze ngikwazi ukungenela lensebenzo ngoba edlule eka January yangiphutha ngingenamali kodwa ngathatha u2 rand ngahamba ngayodlala u3 numbers ngawina u5000 ingakho ngithi ngiyabonga kwingelo sika mavula kuvaliwe amen
2: ubokade ungenayo imali kodwa wakholelwa kulolu hambo lwasempophomeni wase uthatha u2 rand wayo idlalela wasufika uwina 5000
4: yebo baba u6000 kahle kahle
2: 6000
4: yebo bekubo 6000 ngangithola inamba embili nebonus kwaphuma u6000 ngo2 rand
2: ushayele nezandla udlale ngo Udlale ngo2 rand.
4: Yebo baba kunjalo.
2: U2 rand wakunikeza 6000.
4: Yebo baba kunjalo.
2: Ongathini komunye umuntu ukumkhuthaza ekukholelweni ogcobeni lomprophet.
4: Ngingathi nje akakholwe ukuthi ugcobo lwala ekhaya luyasebenza. Futhi aqikelela ukwenza izinsebenzo zonke ayilandele azenza iqede ngoba ngikhumbula kahle ubaba wathi uma siqeda lensebenzo soyibona imhlolo uNkulunkulu awosenzela yona
2: ubukhona ngesonto kwinkonzo yesonto
4: bengingekho bengisebenza baba
2: shale nezandla siyabonga baba wami ingcelo sondela ngapha baba wami yeah baba wami yini oyibongayo ngaphansi kwengelosi gadokotela ungema umavula kuvaliwe
5: manibonge dokotela as ukushuka 2017 ndizama zama nemali zami ukuthi maziphume zingaphume

0: umama wasekhaya waye wathola amanamba walapha ngokubona eTV-ni waye wafonela apha thengalelanga efonele apha kwabe kungena i-message from kulandawo apho ndandihlelime khona imali zam uba mandisubmithe izinto zam yatsho yaphuma imali ngokukhawuleza ndaye ndafika apha wandixelela wena ukuthi akusokuphela kwayo la mali isekhona elandelayo ngokwenene yaphuma enye imali futhi le ephumileyo ke ngoku kule nyanga eziyi-2 ezidlulileyo yile nto ndenzathenga iteksi.
1: Wathenga iteksi
0: Quantum.
1: Quantum
0: baba ndithenge iQuantum and ndifumene imeseji futhi ethi fasars isekhona enye imali ezawuphuma.
1: Hayi bo, kuthiwa kusekhona enye imali futhi esazophuma
0: isezawuphuma tshuba ke ngeli gcobo lalapha ekhaya bawumavula kuvaliwe uyasebenza bantakwethu themba yenza iintsebenzo zalapha ngendlela okuthiwa wenze ngayo.
1: Kodwa ubaba ukuphi nendawo kanje?
0: Cartonville.
1: Egoli eCartonville. Siyabonge kakhulu. Mama uphi mama? Oh yeah, mama kukhona ongakufakazela kuloko tata sekutshilo.
2: Amen tata, amen. Kunjalo, kunjalo kuyaqhubekeka impumelelo siyaphumelela. Qho kusisa sihlala sifumane messages emali. Silibele ubonga nempilo. Ubaba wawuke wambona embonweni. Ethengelwe abantu ngumntana wakhe ezawubulawa ebengathi into yaserenkini kube serenkini. Beza kuye abo bantu ngocobola lapha ekhaya bazomxelela ezo nkabi zabonga zathi makangayeki kwindawo ahamba kuyo.
1: Iinkabi kunokuthi zimbulale zamtshena ukuthi akangayeki le ndawo ahamba kuyona.
2: Amen tata, zaza kuye zamxelela zathi igama lakhe beseliselistini yabantu abazawubulawa kodwa bathe xa sebejonga babona ukuthi hayi akanothi lona utata.
1: Shale nezandla lomndeni. Amen. Singahlala phansi. Sondela baba wami. Ubaba ubani yini ubaba ayibongayo ngaphansi kwengelosi?
3: Igama umfaniseni wakamcobothi engikuzele ukuzokubonga phakathi kwaleli khaya kunensebenzo ebesinayo ebeyade ikhona kule nyanga edlule. Insebenzo ngiye ngayisebenzisa bese kade ngagcina ukuwina. Ngiye ngathi mangibalisisa kahle nje ngithi ngisoloko ngaqala ukudlala ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje ukusukela ngomsombuluko uze kuyophela isonto ngiloko ngiwina ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika la ekhaya nje ngibe ngidlale ngemali ebengiyiphethe yaphela ngase ngincunzulwa kuleka mprofeti kodwa ngithe sengiyo-checka ngiye ngathola ukuthi izinamba zami zingiwinele u-10,026 udlalile.
1: Wawena
3: 10,000. Kusekhona ke nokunye ke ngisazocela ukuthi kubaba mhlawumbe ngisazobe ngixoxe kahle naye bengize mhlawumbe ngolosibili ngizozama ukuthi ngibonge ngendlela engingabonga ngayo.
1: Wawudlale ngamalini ngalesikhathi uwina
3: 50,000? Kwaku 90,000 baba.
1: Awu
3: kwaku-90 ngikwalungu esasiye emgedeni. Kwaku-90 la kwaku-90 ngangidlale ngo-R10 la.
1: Wadlala ngo-R10 wawina
3: 90,000. Inamba nje ngafika ngicela nje kusise emshini ngathi nje ngicela ungidlalele ngicela ungidlale inamba eze quick pick ngamtshela nje kanjalo wangidlalela lo line nodwa ngathi ngiyafika nje u-90,000.
1: Wadlala ngo-R10 wawina 90,000. Shayelani izandla. Ekuphi okubongayo ngaphansi kwengelosi ka-Dr. Ngema uMavula kuvaliwe?
4: Ntombo wanyawo lo okhulumayo. Ngiyabonga ngaphansi kogcobo likababa uMzinto Ngema elo ngaqala nje ukusebenzisa insebenzo zala ekhaya as from 2019 ave ngiwina ngiyawina nanamhlanje nje bengena imali yokuza bengifonela i-call center ngasho ngathi hayi ngiyeza ngizoyithola imali ngiyeza sho ngathi mase ngiqala ngidlala ngangifake nje u-R100 ngashaya kabili kathathu ngu-R3 kwavele kwangena u-3,400.
1: Ya
4: namanje njengoba kade sithula ubufakazi lapha athe uNdlunkulu asitholeni ubufakazi ngasukuma ngazobonga ngisabonga u-3.5 ngathi ngibuyele emuva ngathi ngiyadlala manje ngathola u-1.5
1: manje la enkonzweni shale nezandla. Yeah. Mama yini oyibongayo ngaphansi kwaqobo lo mprofeti ingelo sisebenza kahle kangaka kamavula kuvaliwe.
2: Amen baba. Ucingele imthembu wamaphumulo ekhaya kusemphise ngokuhlangidlala uthongazi. Into engiyibongayo ku engilozini kamprofeti ngathenga isendisoy. Awu three ngathengela ubaba wakwami, ngathengela ingane yami, ngathenga yami. Ukuqala ubaba kwami waboshwa ngoDisemba walokhu icala lakhe lolihlehla-hlehla. Uthe nje sengimthengele lona wagquma kanye wasebenzisa wathi
1: iback to the sender store.
2: Yebo. Ubaba-ke wayisebenzisa mayefika ecaleni lavelothi waseliphelile.
1: How?
2: Thank you. Ngizothola lo bufakazi. Ubaba lo ngithi ubaba kezi lokhu ithi hayi nje.
1: Ubese mana icala lakhe elanini.
2: Beboshwe ngoDisemba watholakala edakiwe phethe nesibhamu esingekho emthethweni walokhu bemophele ngaphandle bewuthisha elokhu eyanje imali yakhona lokhu ephathi 1.5 njalo nje njalo yilokhu okhwela ummeli
1: liphelile manje icala
2: phelile manje kade yile nje ngoJune
1: mshale nezandla umama ngaphansi kwengelosi kaDr Ngiyamavula kuvaliwe yini oyibongayo baba wami
5: hawu Ndlokovu Mavula
1: osiyami
5: baba ngimthala nginawe like ngibanjwe izinkinga zomsebenzi
1: yebo nkosi yami
5: kodwa ngogcobo lwa ekhaya eyi baba okwami kuyacoba ngiyayisabela nokuthi ngikhulume kakhulu imanga nemangaliso ekhweni lami befuna ukumbulala kwaphinde futhi kwanikubeza ingane yami bafuna ukumbulala go kwathiwa khona abafana abangilandela intatata. Abo bafana labo bakhuluma bobathathu uthi kodwa lo baba sizombolalelana.
1: Yeah.
5: Ayi asambe so bayitshena ukuthi ayi akadubuleki. Mavula kuvaliwe ngogcobo lakho mkhulu.
1: Yeah.
5: Kuningi kuningi ngiyakusaba ngoba abantu abakhulu laba abangenza kanje.
1: Mshale nezandlo baba ugcobo lomsebenzele. Hlala phansi baba. Sondela babo wami. Babo wami, yini oyibongayo ngaphansi kwagcobo likamavula kuvaliwe?
3: Umavula kuvaliwe ngibonga ukuthi ngaya eShowe. Uma ngifika eShowe wanginikeza ukuthi ngizoshanyela. Mangishanyela ngase ngibona inyoni engaka ehamba ebaleni ebusuku.
1: Haw wabona inyoni ehamba egcekeni ebusuku
3: ya ngase ngiyayixosha khona ebusuku ngishaya vele ngaphuma kwakuko 10 ngishaya yahamba yaphinde yabuya futhi ngaphinde futhi ngilokho engisebenza lezi zinto mangisebenza lezi zinto ke ngayithola isifile ngakwamakhelwane
1: haw
3: ngizotshela yena umama ukuthi naye inyoni isifile ngapha ngezathi kwakwamakhelwane ngaphandle wafika kumama ke cha wayibona ke naye inyoni ngathi mina naye inyoni ifile le
1: mama yini ongayifakazela
3: hayi sengithi ke uqeda kwami ukusebenza lezi zisebenza kwase ngena u 13,000
1: hawu uvela manje 13,000
3: wawuvela kwasaza cabanga ukusebenza ngagcina ngo 2017
1: hawu ngokubanjwa kwale nyoni egcekeni kwase kuvuleka imali engango 13,000 siyabonga kakhulu mama ungafakaza uthini lobu bufakazi ubaba sebethulile
4: ngingasho nje ngithi ena uqinisile ubaba khona bezikhona izinto ebezikhona laphene egcekeni kodwa besingeze singanaka kakhulu kodwa besizwa before ibihamba phekwendlu lenyoni ihambe ifikiwele ngale elokhuzaneni kodwa ngaleli lange efika siyibona ebusuku wathi mangabe sethu uyaphuma angazi nami ukuthi kwakwenze njani wathi uyobheka omunye ubaba ezansi usethi masethu uyaphuma wafica ifile
6: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM

0: kuqala kuthandazwe.
1: Kodwa ke masisenze siqinisekise ukuthi inkululeko ifikile phezukwakho.
0: Uthi umprofeti masiqinisekise ba inkululeko ingaphezukwakho mama.
1: Kuba ukwenza uthetha nomprofeti subeke isimo siphane naqala.
0: Uthi umprofeti akwazi ukuthetha naye isimo sakho siqhubeke sifana.
1: Uyanyanzeleka kube khona into aza uyenza umprofeti ngesi sililo.
0: Uthi umprofeti kawunyezela bakhona into ayizayo ke. Ngesi sililo sakho mama.
1: Masibheke emthandazweni.
0: Baba legama lika Jesu Christ wase Nazareth. Ro raba sata li brasa la maya. Ripaka no sebelia sata maraboyata. Ye kamota paranisa. Ye kamaraba sama la basada. Hi ke motaya palada paranasa. Ye ke melebe so palada na mana basa. Ye kamala basando paradia sote. Ye kapala maya jani brao. Ye ke mola basa. Sajala prakada, ya kada basajala bagada, ya manaba, ya manaba, ya pakanoza, ya kabada sajaba, ya japara mosata librakada, ya japara kado seferi ya
1: kuza. Jesus,
0: amen.
1: Mkanze lo mama.
0: Eh, wenjata.
1: Eh, na mkanze nizo kurule mali.
0: Mama, uthi umprofeti namhlanje uzokhulula imali mama.
1: But before sibheke ezimalini ngibona into endikwaqisayo apha endlini yakhe.
0: Uthi umprofeti kodwa phama akhulula imali zakho kunento emethusayo apha egcekeni lakho.
1: Ubona umntwana, ndibona ihlukumezwa komntwana omncinci.
0: Uthi umprofeti ubona ukuhlukumezeka komntana osemncinci apha endlini.
1: Aye khuluma amazulu andipelepele size ezizikhalo zomntwana.
0: Uthi umprofeti izulu libe seliyathetha naye. Lithi makancede esisililo salo mntwana ambonayo.
1: Kuba uthi uJehova uba ndingayiyeka le nto lo mntwana uzakhula ehlukumezekile.
0: Uthi umprofeti uYehova uthi xa ke ngayiyeka esi simo lo mntwana uzawukhula ekhubazekile mama.
1: Ndibona isimo somntana ogama linguazile.
0: Uthi umprofeti ubona ke isimo noba ingxaki yomntana ogama linguazile, azile, azile.
1: Uthi mama uyamazi nalo mntwana.
0: Uyamazi uazile mama. Uthi profeti uazile umntwana wakhe sebenza mprofeti.
1: Lo mntwana ndimbone hlukunyezwa ngokokati.
0: Uthi umprofeti uazile umbona ke bamhlukumeza ngokwecansi mama.
1: Muthi mama uyakwazi nokumprofeti akubona endlini.
0: Mama uyayazi le nto umprofeti athetha ngayo.
2: Wena kunjalo kumbuku sihamba ecourt.
0: Uthi tata ewe kunjalo kungoku tata bahambi kudla zamatyala umprofeti ngesi simo sokudlwengula ukaazile.
1: But uazile ndimbona kodwa engumntwana osengumfana oselula.
0: Uthi umprofeti lo azile xa kemjonga ngumfana osathambile mama.
2: Ewe tata unathoke.
0: Uthi ewe tata kunjalo nomfana uneshumi elinaphini tata.
3: 12 years.
0: 12 years tata.
3: Uselula lo mntwana.
0: Uselula tata.
3: Kanti lo mntwana uhlukunyezwe uluphuhlobo mama. Because lo uhlukunyezwe uluphuhlobo. Uhluku bani angikayiboni kakuhle. Uhlukunyezwe njani lo mntwana usemncinci kangaka?
2: Ebehlala no khona umuntu ebenimfunele yena.
3: Umuntu ofunele nakanjani umuntu obencedisa apha endlini? Umuntu obengumfana. Umuntu obengusise ebehlala naye bemgcina. Ebegcina apha endlini naye umntwana asukajonge nomntwana.
2: Ewe tata.
3: So wathi kwenzeka ntoni mama? Lo mama wazenzela apha emntwaneni.
2: Eyi tata. Indiphatha kabuhlungu intliziyo yam.
0: Uyakhala tata lo mama uthi imphatha kabuhlungu lento iba buhlungu inhliziyo yakhe.
3: Lo mama uvele wasuka wahlukumeza umntana wakhe.
0: Ewe tata.
3: Mchazele umama angabi nakhala udibene negqirha lendlela.
0: Mama uthi umprofeti ungabi sakhala ungabi nakhala. Udibene negqirha lendlela ugqibe dibene noqongqothwane mama.
1: Ungazele umama ukuthi ndizayiqongqotha lesi simo sakhe.
0: Uthi umprofeti ke uzayiqongqotha le ndlela odibene nayo lesi simo
1: sakhe. Esi simo esi ma ungena deep kuso uyasibona ukuthi si

wembathe amandla akho. Right, into yokuqala engifuna uyibuke la makuthiwa vuka kuze kwaphindwa kabili. Vuka, vuka. Bamba, vuka, vuka. Wembathe amandla akho. Right. Unkulunkulu into mayibalulekile uyayisho. Mangabe iphinda unawe usungasebenzisa umqondo wakho. Uma into ibalulekile uNkulunkulu uyayisho. Kodwa uma eyisho eyiphinda sekunezinga elithize lokubaluleka kwayo. Singasebenzisa umqondo wakho lapha ekhaya. Ngiyabona vele ngiyazi ukuthi udakadiwa wena. Awuzukuzwa vele ukuthi noma sethiwa vuka vuka uzoqhubeka ulale ngoba uthakathiwe wena. Ithi iBhayibheli vuka vuka wembathe amandla akho. Okay. Ngendlela iy'nkinga esezikuhaqe ngayo akusavukeki. Lalela, kunabantu abawe financially abangavuka. Kunabantu abawile ebhizinisini abangavuka. Kunabantu abawe ethembeni abangaphinde bavuka, abangaphinde baba nethemba empilweni. Ithi iBhayibheli namhlanje vuka, noma ngabe uwe kangakanani uwiswe. Kunabanye nje abawiswe izifo eyisemzimbeni wabo, akusahambeki, akuvukeki, kuyaguleka. Lalela, ithi iBhayibheli vuka, uthi omunye nivuke kanjani umprofeti ngoba ngicindezelekile. Angikhathali ukuthi yini ecindezelile, ngizothi namhlanje ngizomemezela into eyodwa, uzovuka wena. Ngoba iBhayibheli ithe vuka vuka. Lalela, uzovuka wena. Kukhona ukuvuka kokuqala, mangaba lokhu kuvuka kubili. Kukhona ukuvuka okumenyezelwayo okuyi-warning kuwe. Makubonakala ngathi akuvukeki, lalela, kukhona okuzokuvuka, kukhona amandla azokuvusa. Ithi iBhayibheli ukuze izinto izokwazi ukuthi kwenzeke, vuka wembathe amandla akho. Number one, kunento okufanele uyembathe uma ungumuntu uphila. Kunento okufanele wazi ukuthi izokwazi ukuthi inqobele igama laleyo nto ngamandla. Lalela, ngizokutshela mina ukuthi musukulala kanjena ikhalifa, musukuhlala kanjena izinto zingalungile. Vuka, uyazi ukuthi noma ethi uyakuvusa wena awufuni ukuvuka ngoba uthakathiwe wena. Kwesinye isikhathi inhlupheko ikucindezela ungafuni ukuvuka. Musukuvuma ukuthi ucindezelwe izinto ungabisavuka. Musukuvuma ukuthi usizi olukucindezele nohlangabezana nalo lwenza ungabisavuka. Musukuvuma ukuthi inhlupheko icinye icindezele ngale ndlela ukuthi ungabe kusavukeka. Ithi iBhayibheli vuka vuka. Vuka wembathe, ngizokhuluma ngokuvuka nokwembathe. Okay. Nansi ke into. Kukhona umuntu izwi lokuqala elithi vuka li-awareness, lisexwayiso sokuthi vuka. Leli lesibili futhi elithi vuka libiza i-action. Ma usuzwile ukuthi kanti kumele uvuke, awukwazi ukuzwa kuphela ngokuvuka bese ukuvuka ungakufaki ku-action. Kufanele ukuthi uzwe izwi elithi vuka maqede bese uyavuka. Ngoba ukuzwa ukuvuka nokuvuka akufani. Sewuzwile ukuthi kuthiwa vuka. Vuka ke manje. Lalelake, lokhu kuvuka kusangenzeka. Noma wena ubona ngathi kunzima, kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi mina kuzovukeka. Inkinga awembethe lutho. iBhayibheli iqinisekisile ukuthi kumele sembathe something. Ubona ngathi uyehluleka endleleni, awumbethe lutho. Ulula noma uhamba, ayikho into embetheyo. Emhlabeni kudingeka amandla. Uma ungawembathanga amandla emhlabeni ngeke uzenze izinto. Uma amandla ungenawo emhlabeni ungeke uphumelele. Ukuze uphumelele udinga amandla, ukuze uhlule izitha udinga amandla, ukuze wakhe umuzi udinga amandla, ukuze uganwe udinga amandla, ukuze ufuye udinga amandla, ukuze ufezekise amaphupho akho udinga amandla, ukuze ube nemali udinga amandla okuba nemali. Ayikho into ongayenza unguwe nje ungenamandla. iBhayibheli ke iholela

abantu emandleni. Lalela kuthiwa vuka wembatha amandla. Yingakho mina uthi omunye ngizowathatha aphi amandla. Lalela abantu emhlabeni njengoba babona bephithizela behla benyuka bafuna amandla. Noma beyothwala abantu basuke befuna amandla. Noma abantu befuna amavoti bafuna amandla. Emhlabeni ngamandla aphumelelisa umuntu. Lalela noma umuntu ezokucindezela ukucindezela ngamandla. Noma umuntu enzani na empilweni yakho kodwa udinga amandla okuthi akwazi kwenza lento afuna ukuyenza noma ngabe icindezela wena noma ngabe njani manje wena inkinga yakho awufuni ukuvuka webhathi into ezokuphumelelisa yingakho ke ngampela kule service kulokhu kulezi inkonzo lezi nkonzo inkonzo yokwembathiswa amandla lalela ngizobe angifuni ukwenza izinto eziningi ngoba sengikunikezile izinto kodwa manje nabanye bakunikeza izinto bakusikoda into ongayembethe amandla awubathiswanga amandla lalela kunomuntu ose omunye uhambile wayothwasa efuna amandla omunye wenza konke lalela uthwasile lo muntu kodwa amandla awekho ake laphi umuntu baze bambize ngomthakathi lo muntu uyakholwa kodwa ukukholwa kwakhe kubonakala ngathi into engekho amandla awekho ufuna lalela nabathakathi bayamehlula uyakholwa inhlupheko iyamehlula uyakholwa uyathandaza kodwa uthandaza amandla awekho awusoze umthandazo wakho waphumelela ungenawo amandla womthandazo wakho udinga amandla ukuze kuthiwa ungumthandazo wangempela ngoba usuke unamandla ithi iBhayibheli vuka wembatha amandla uma amandla engekho ayisokhe into ongayenza iphumelele nginaservice enginayo ama-date akhona abekiwe kulama-date ngizobe ngizokwembathisa amandla nami uNkulunkulu ungimbulele isimanga wangibathisa lamandla emva kwesikhathi lalela emva kwesikhathi kunezimi kunemibuzo engizibuza yona lapho khona kwenye inkathi ngibona abanye abantu uyazi kubuhlungu ukubona umuntu uyafika uzophuna usizo uyaphinda uyabuya uyaphinda uyabuya uyamnika iy'nsebenzo noma ama-product owaziyo nawe ukuthi la ngampela uma nginikele insebenzo lo muntu lo uzosizakala uma nginikele insebenzo uzophuma ey'kweletini uma nginikele insebenzo izinto zakhe izovuleka uma ngimnikele insebenzo uzophakama uma ngimnikele insebenzo kuzoqaqeka ibopho kuqaqeka amafindo hayi khona kutholakala ukuthi no usuyamnika iy'nsebenzo zinawo amandla khona ku-right kokodwa nguye ongenamandla yebona ukuthi uma engenamandla akusebenzi noma yini ongamnika yona umuntu ongenamandla lalela umuntu ongenamandla angaphatha nanoma yini ephilile nesizayo kodwa yini ngamsebenzeli ngoba akanawo amandla amandla adinga ukwembathwa amandla adinga ukugqokwa njengengubo amandla adinga ukugqokwa njengempahla yokugqoka amandla kumele ahlale kuwe amandla kufanele abe khona ngisho limini lwakho ukhuluma khuluma amandla noma ukhuluma ngisho umlalela ngisho usawubona wakho kufanele ube namandla uma usawubona wakho engeke lalela usawubona womuntu onamandla ugila imihlolo umuntu onamandla noma evuka ekuseni amadimoni ayanqanqazela kunqanqazela iy'lwane manje wavuka ekuseni wanyathela kunyathela umuntu onamandla ngisho kuthiwa abathakathi bebetshale ini egcekeni lakho kunento abangasayenzi abanumzane le nto yokuthi uma uvuka ekuseni uyalu uhambe nje egcekeni lakho kuqala abanumzane bebevuka baqimbe nje thotha umnumzane uvuka nje uqimbile ngesinene uyahamba nje la egcekeni lakhe uyabheka nje ubheka kwacingo ukuthi mhlawumpe noma mhlawumpe uyabheka ukuthi akukho yini lapho mhlawumpe okunembobo khona noma lapho mhlawumpe kube nenkinga abheka iy'mpahla ukuthi hhayi ziphelele lalela usuke etshala amandla enyathela ngamandla uma ubaba engasenamandla ikhaya liyafa uma umama engasenamandla ikhaya liyafa ngoba amandla ayabiwa ingane yala ekhaya kukhona amandla okufanele ibe nayo umama wala ekhaya kukhona amandla okufanele abe nawo baba wala ekhaya naye kumele agcwaliswe ngamandla athize umndeni uma usuphelele kunamandla okufanele wembathe kunamandla ambathwa umuntu eyedwa kunamandla embathwa umuntu ngoba engumzali kube namandla ambathwa umndeni kube namandla ambathwa umnumzane kube namandla ambathwa unkosikazi okanye umama bese kuba namandla ambathwa umndeni ijule kakhulu le ngelinye ilanga ngoba ngizoke ngiqhubeke ngizophinda futhi ngizinikeze isikhathi lapho ngikuchazela khona
ngalamandla kunenkonzo enginayo ngizobe ngiwembathisa amandla owadingayo hayi ukuthi ngeke uqashe inkinga awunamandla ngabusuqashiwe qashwa kanjani ungenamandla uzoqoshwa nje kuseni uzothi uqashwa nje ubuxoshwa hayi ukuthi ngeke urejistwe ngabusurejistiwe inkinga awunamandla wena ulula wena awunamandla wena ulula uyatakateka ngoba ulula wena awunamandla wena mbatha amandla wena akhona amandla ngizokubathisa wona ngomhla ka oh ngale ma date akhona lalela angene kuma products ngoba ngizokutshela lento yamandla kukhona obhala kahle othiqinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu ngoba yabona amandla mayengekho izinto azenzeki ngoba ngisho uvika ngisho uhlaselwa lalela uzowasho uzoyasho amavesi nemthandazo kodwa uzogaxela ekutheni awunamandla uthi obhala kahle uthi qinane enkosini nasemandleni ayo amakhulu la uthi futhi lobhala kahle vuka wembathe amandla ngisazoqhubeka ke ngikhulume ngamandla lalela angikhulume ngovukizitha nangamandla awo uyamizwa ngithi sinebhengela la ekhaya okuthiwa uvikizitha le bhengela linamandla ekuvikeni izitha amandla akhona okuvika nje izitha lu-250 kuphela akufanele ulenze iphutha lokungabi nalo leli bhengela uvikizitha noma abantu bafuna ukukuhlasela bakubambe ngezandla akhona amandla akuvikizitha okuvika izitha noma bayagadla noma benzayo lalela uvika izitha okuvika izitha unamandla okuvika hey uyangizwa ukuthi mthini uthola uvika izitha ibhengela 250 kuphela amandla okuvika okuvika nje izitha noma ngabe ziqhabuka kuliphi isayithi makuyisitha nje sibe nebhengela futhi lekha elamandla ele power le bhengela uyabhukha uhlale phansi nami angidingi ukuqala ukukhumbula mina ngumprofeta ngiyona inyanga ngisonisa ngoma ngithwasisa ngithwalise angiphehle amagobongo angiphothuli angeza uthi ngithini ngusiza ngale ndlela uNkulunkulu athi ngusize ngayo ngigcwaliswe ngamandla ngicotshiwe ngicotshele wena ngicotshele isimo sakho kunebhengela ebiza u-3.5 la ekhaya eyokwenza izinto zenzeke ungaqali indlini endleleni ungafinjwa muntu uma uzokwenza izinto uvimbeke uqala izinto ziphelele endleleni lalela awuvimbeki ke mawuphethe le bhengele le power bhengele la mandla 3.5 ayinto ekuchazela yona ngoba vele ichazela abantu abalithenga uyabhuka ukwazi ukuthi uhlale nami phansi hlala nami mpela ulithola kimi nje ngqo lona awulitholi komunye umuntu bese kuba khona elinye ngaba ibhengela ngaba yini class u-7.5 lalela mina mina ngizokuphakamisa mina ngisho ukuthi ufungelwe kangakanani mina ngizokwedlulisa lapho bathi ngeke udlule khona angizwa ukuthi mthini mina nisho sebekutheni bathini bathini lalela le nto izokwenzeka le ufuna ukuyenza izokwenzeka zinike isineke nami angijahile nginohlelo-ke olusha la kula mabhengela amabili okay kakhulukazi leli lika 7.5 noma i-necklace yakhona ne-program ke enayo ngizozisho ke iy'nhlelo ngoba ngifuna abantu bangene kwi-program ethize period of 3 months period of 6 months sisazokusebenza nje sisazokusebenza bawozi bemangale bethi kanti sekwenze njani manje sisazokusebenza ngisazoqhubeka ngikuchazeke lolu hlelo lapho khona umuntu angena kulezi nhlelo yika-3 months iy'nhlelo yika-6 months hayi mina ngeke uyabona kulezi zinto manje zokuthi wena ukwazi kwenza izinto zenzeke lento yokuthi wena usudlala abantu udlala abathakathi udlala ngisho nje abantu abasafunda ukuthakatha bafundela kuwe ngisho abathakathi nje bezifunda amakhwela zabathakathi uyazi ukuthakathi umuntu ozofundayo yophela yonke leyo nto thula uthi du ngizokunikeza mina iy'nsebenzo mina umthakathi ngimbhonya aheyize ahambe sanga nekhanda ahambe ekhuluma yedwa endleleni notokoloshe bakhe kuyoguga imfane yakho ngeke kulate kakhulu-ke manje ukuthi umuntu angavinjwa umthakathi yini yona umthakathi hayi suka hey.

ngayo yonke indlela ofuna ukwanda ngayo. Amandla kumele andise ngisho umkhawulo wakho. Amandla kumele andise ngisho imfundo. Andise ngisho imali uyiphethe ngesandla. Amandla kumele kwayona imali ayidonse ize kuwe amandla mayisekhona. Aqondanise namathuba azokuphumelelisa amandla. Hayi, ngizobeka le nto mina ngaleli yalanga. Ngizobeka nje le nto kuwe. Ngithi ngithi mina ngizobeka le nto ngoba amandla asuke ezweni elingabonakaliyo, asebenze ezweni elibonakalayo. Ngizocela ungiphathele into ekwazi ukuphila ezweni elingabonakali, iphile ezweni elibonakalayo. Lawo ngamanzi. Ngiphathela amanzi ngo2 litre. Phathela amanzi ngo2 litre ukuze mangidedela le nto ihlala kuwe. Amanzi ayimvelo enamandla ngendlela emangalisayo kuyo yonke imvelo ekhona. Uma ukhuluma ngemvelo enamandla, amanzi. Yabona amanzi ayakwazi ukuphila ezweni likamoya. Ngoba ake ngikutshele, amanzi aqala ewumoya. Ngiyangihlale ngisho leto umuntu uma uthatha nje ibhodlela elingenalutho uliphefumulela umoya. Uthi bese uyalivala. Ngokuhamba kwesikhathi uzobona sekunemjuluka namanzi lapho. Ngoba amanzi awumoya. Yiwo kuphela amanzi akwazi ukuphila ezweni kamoya phindaphila. Aphi abe umoya aphinda abonakale. Amanzi kuphela akwazi ukuba umoya aphinda abonakale. Ngithi ke uma ngizokubhathisa amandla, ngicela ungiphathele amanzi. Angisena ndaba ke ukuthi awompompi noma wani. As long as kungamanzi, ngiphathele u2 litre. Kwamanzi bese uphinde ungenzela nansi into. Angithi uyabona ukuthi manje sesiya ngasekupheleni kwenyanga, ngibhalela nje izinto ezinhlanu okuyizo. Niyazi uxakwe izinto eziningi, kodwa ngicela ungibhalele izinto ezinhlanu okuyizo ofuna zilunge. Zinhlanu nje kuphela. Kulezi zinto ezinhlanu ngithi mina asibuke unginike u-October bese unginike u-November, unginike u-December, unginike u-January. Bese ubuye uza kimi ungitshele ukuthi impilo yakho isafana na. Unginike angithi angizwe u-October uzonginika u-November, unginike u-December, unginike u-January. Bese uyabuya uzongitshela ukuthi impilo yakho isafana na. Phela kuyo into yokudlala le ngizokunikeza yona. And ngifuna wazi ukuthi amandla khona la. Kufana nokuthi nje ngifuna niwanambithe amandla niwezwe. Hawu, siyasithwalisa ke umprofeti. Hey wena, lalela wena, ngithwalisi mina. Ngiyakutshela mntu, angithwalisi mina. Hawu Nkosi yami, siyasithwalisa. Lalela, ngithwalisi mina. Angeke ungifice ngihlabisa iy'nkukhu mina, ngihlabisa iy'mbuzi. Ayongifice mina ngikwenzela into ngegazi elithize. Bangezwa ukuthi ngithi ungayihlaba nje inkukhu sizidle ku-right. Uhlaba imbuzi sizidle ku-right. Kodwa hayi ukuthi kunesiko legazi. Umprofeti usibuye azokwenzisa lona, alikho. Mina ngifuna ukukutshela ukuthi even mase ngihleli nawe phansi ngikutshela indaba yamandla ukuthi how do you uwavuselela kanjani amandla wena at home? How do you revive yourself? How do you wenze njani ukuze amandla ahlale khona angakushiyi? Kunezinto okufanele uyiqaphele uyithola ngaleli yalanga ngesikhathi usumbathiswa amandla ukuze la mandla angakushiyi. Angithi uyabona, kunezinto okumele uyiqaphele, kunezinto okufanele uzazi ukuthi